0: Kusile bangithi, kusile bangithi, kusile. Ukhosi sawubona.
1: Zama zama.
0: Unjani?
1: Hawu, kuzeli ntoko ntoko yaphila ntombi.
0: Hawu, angisakwazi, ngiyaphila unjani baba?
1: Ukushintsha kwenhlelo ngithe futhi thola ukuthi isibulayo nayi network kodwa njalo. Ngiyaphila nomndeni wami mfowethu.
0: Ah, siyabonga mani phila bakithi.
1: Hawu, sinawe nje.
0: Ngasambeki.
1: Uphosha yasitiza ngiyakhumbula ukuthi uphosha mazama.
0: Oh bakithi uphosha wethu bakithi siyamthanda. Ah siyabonga niqhubeke nibambane njalo nje.
1: Bese ngibonga nje wezama Nkosi yami kuyikhaphu lapha ngangifunda ngo 1987 or 86. Siyani nomkakhe uMakhanyile. Ngithi sibephile iqhe angibonga zama.
0: Thank you baba uphile nawe. Sithola umunye ukhosi sawubona. Ukhosi sawubona.
2: Zama.
0: Iye bagcwaneni unjani?
2: Hayi siyaphila. La number ithi zakheni wa iye wezama kumnandi kodwa ukufona ukhosini. Yabona mo ufona nomuntu omdala ngisho kunobaba wakho ubona ukuthi kumnandi ukhosini.
0: Hayi siyabuya.
2: Hayi futhi ngihlale ufeni nawe la number sharp.
0: Sharp sharp gcwaneni. Line 5. Ukhosi sawubona? Khosi? All right. Line 2.
3: Hello zabazama.
0: Madondo.
3: Unjani?
0: Niyaphila unjani?
3: Hayi siyaphila ufela nesimadondo la mnambi tender.
0: Niyaphila endaka?
3: Hayi siyaphila zamazama.
0: Ah basibonge bhuti.
3: Hayi nami ngihlezi nawe nje kuze kulamulele hora.
0: Umenzeleni umama kuyi Mother's Day izolo?
3: Ah, waya kumenzela ngalutho samazayo.
0: Hayi bo madodo netiye nje ukwenza ikomishi yeti hayi hayi. Aya wena nje madodo uyasihlaza ke manje.
3: Ake duzade.
0: Oh, phela iyathunyela nemali eMother's Day, umuntu angaza phathwe imali munye.
3: Oh, hayi ukuthi angibuzi ukuthi sekokwani ukuthi nibale nebabili ebudedi.
0: Hayi, papayi madodo.
3: Yabazaba.
0: Imzuzi ngamashobi nanye libumbeni hore sithathe kusene umsakazelo Khosi FM. Asithola obunye Khosi sawubona.
4: Ah, zama zama mthini.
0: Yebo sawubona.
4: Indlovu zendini yamagqoba phansi kwadumisa emizinto.
0: Awu mkhaya.
4: Yabona ke sengizimaye ngoba nanga ugcwalene sefonile ngomalume nomadodana. Singizange ngifone ngithi ngilanga akuzi ukubingelela ngiyidoza ngibhekele efrayeni.
0: Awu mfowethu. Mfowethu uhambe kahle lapho.
4: Siyakhuleka nje siyakhuleka siyabonga.
0: Thank you mfowethu. Asithola ababili bokugcina ukhosi sawubona.
5: Sawubona sizuza amazama magic.
0: Unjani bhuti?
5: Ngiyaphila ngizwe ku.
0: Ah ngiyaphila pass voice.
5: Ya mlinde ze pass voice asishivile ngilive rale e Buffalo Streamer chakini nginawe kuze kube lelo ho bazama magic.
0: Da ko pass voice.
5: Ya kitatiwe.
0: Asithola ukugcina cause sawubona. Qonqonqo.
6: Sawubona. Noma bama.
0: Yeah bunjani bhuti?
6: Ngiyaphila umjalo.
0: Ngiyaphila.
6: Usimiso mbeyo lapho obuka emkhazini.
0: Mfowethu baphila abantu obuka.
6: Hawa baphila nje Nkosami ikhukuthi lokuzana adevelele umkhulu wakhe uphulo.
0: Ah mfowethu kwakubi.
6: Hayi adevelele umkhulu wakhe uphulo lokuzana. Usabelo melize ephulo
0: hey. Ah mfowethu awu bafowethu aphephise Nkosi yami umlaleli wethu omkhulu kabi lo Nkosi yami udlulisele nakuye.
6: Yeah, we
0: have a tight. Thank you, mfowethu. Msangazolalela ukhosi FM ukhosi olumaphikophiko imizuzu engamashumi amabili nantathu libumbene ihora lesithathu ekuseni. Icabela kufalaza gama lohlelo ke soba ke nawe kuze kubumbane ihora lesihlanu ekuseni. Nanguqiniso umntakansele uthi makwedlule.

0: iwumkhuleko ngoko waye bakithi ishona nje yona iyodwa nje ihambe nje ingene cha iwumkhuleko nje izo iwumkhuleko ngokwayo awusuka amadoda as was prayer for the nation nisho kumnandi ke ishawa uzwathe keys isikhathi ke manje sikhombe ukuthi ke siyishumi nantathu libumbeneke ihora lesithupha ekuseni sangena sakhule ukuthi kasingasahle enkobe zamuntu sangqongqoza bakithi savulelwe endaweni ezahlukahlukene bangena abantu ematheksini bavuka abantu bakhahlela ingubo sekusile kungumsombuluko ke namhlanje bakithi thumela sawubona inhlekani indawo unjani kodwa uyaphila abanjani abantu emabhasini abanjani abantu ezitimeleni unjani kodwa kuma esitobhini kunjani uma ngasesitolo esithize sikanakhunja uMuhammad kumile lapho uyasho ukuthi hey ngisengiyakhona hey madoda bayaphila abantu waqeni kodwa bayiphila abantu emarenke senibingelele kuphi nakuphi lanikhona ngenkulu inhlonipho nothando sawubona uVim Thembi kele ujama kamnisi ungozo umvela sobavela enyandeni uvela bahleke into meqeda ikhophozele phambi kwamasokazo ubhovodla masela duqobolo wakhe sekusile vuka good morning angihambi ngedwa ngihamba nesiphalaphala ngasilande Indian Ocean awusuka limadoda ha mroza easy mroza wheezy hello darling
1: hey lalela mfethu mina ngithi bese ngithi yoshali nomsombulo
0: Ngihlangana
1: nethimba lonke nje nginibuke nje bafake ngibuke nje bese ngiyahleka ngibheke bhish ngiyibukela imkhumbi idlula ngithi hayi no kumnandi emsebenzini bafethu sawubona
0: kunjani kodwa uyaphika
1: nje right mfethu ngiyazi ukuthi njengoba sivuka nje usivusa sonke ukuthi asiphume sigijima singene endaweni ngeindawo khona kungavumi ukuthi hayi emsebenzini uthi oh ngaya kuletha siqalekiso
0: sale
1: uyamsebenzi ngaya kuleya manager ngaya kuloya abantu bani ngaya kuloya umuntu engisebenza naye ethimini ave ngasebenzisani kahle ngaya kuloya umuntu ohlebayo uyayizwa lento siyawuqhawuda ke lo moya ekseni kungumsombuluko sitha ukuvuka nje namhlanje ufike ukuthi mfethu asilungise le ndaba yami nawe indaba yakuthi kancane uyangipota kumphathi futhi ngiyabona izinto ngipota zona mfethu akuzona izinto ngempela kufuna ngabe use uyithathile wasisa kumlungu
0: uyayizwa le ligama lengichaza uyangipota
1: njengamanje lalela ake simela emva kwefemu bese sixoxa le ndaba siyiqede ngoba mina nawe sindiyosebenzela izingane zethu bese siyasebenza ke futhi ke nami ke ngizoyeka ukufika ngesikhathi ngizofika ngaso uyibona lento kodwa musu ukuthi kancane ngiyakhwehlela usulapha
0: uyangipota
1: hayi ngeke phela
0: hey uyangipota manje
1: sesikhona ke mfethu siyabingelela igama lambathu ntombi zamashanga ezilenhlanhla buthelezi mroza easy mroza wheezy bathi mroza wangempela bathi mroza anti we country sengikhona imizuzu yishumi nanhlanhla lishayeleke ihora lesi Tupekseni sibingelela ngisho ko smoothly pudle sibingelela emphakathini wonke sivusa amakhosi sithe sikhona umsombuluko akukho kuthini kodwa ngiyambona uClarice usekhona naye uyagijima
0: siyampota na siyampota
2: njani
0: siyaphila kunjani sizizwe
2: siyaphila
0: hey tada
1: ake nipote nangu uSimtho
3: ayikho into engangipota ngayo mina sanibona ekseni ngilethe into ezinhle kuphela sekusele icisha izinsuku ezingu-30 ngaphambi kokuthi kuqale imidlalo yendebe yomhlaba so sesingaqala sishaya i-countdown wonke umuntu sekuzomela akhethe iqembu lakhe azolisupport uyona indebe yomhlaba kumnandi kakhulu FC Barcelona ingompe ethabela le.
0: Ashuman hey lalela nathi phela usubala lapha uyazi washinga phansi. Khona sikwenzile nathi kule mpela sonke. Yazi uSimtho phela akazosithanda nomhlabeni
3: phela. Awu ngiyandiyana.
0: Hey Simtho
3: ake sikhulume ngabantu asebesele ngonya olulodo ukuthi baqokula indebe. Leyo iOrlando Pirates ne Sundowns basane chance ukuthi baqokule league.
0: Right.
3: Ayikeza iyodlala kwe Confederation.
0: Na usiyabonga. Hawu siyabonga. Hallelujah.
1: Siyabonga kule ndawo yaze kusene weSimtho. Sizongena la ngiyamuzwa uyakhuluma nezinye insizwa ezikhona la ema parking. Sebe ekuseni kwaviva kumnyama bakhuluma ngendaba ye Chiefs. Hey nale insizwa ye Chiefs baxoxa ingabe yakho player insizwa ngiyafisa ukuyazi bakhuluma hayi mfethu ezisiza izingane ezincane.
3: Uyabona so kokwa manje ngiyajabulela ukuthi sekukhona abantu abakwazi ukuthi baxoxe ngokujabula nge Chiefs. So omvelaso uyabona ukuthi ama results aseza kahle imphumela isenza kahle for iCause.
0: Injalo le nto ngasebenza kakhulu ke umgaba dela uzobuya ke sinikeze zona zonke sayiphelele kuzona ke ezemidlalo. Khona ke usihle mfaka mvundla umjijile ke bohlelo uCause Breakfast khona ke usandile umfaka umdlalo oseke eNkinobheni. Asibishwi.
4: Breakfast.
5: uCause Breakfast sawubona.
6: Ngibona nokuzwini.
7: Hey girl unjani?
8: Hello kunqalile nje ekuseni kulolu hlelo. Ngifisa ukusho ukuthi uCause luzwakala lo fresh.
4: Lolu uCause Breakfast.
0: All right 17 after 6 o'clock ekuseni ke sekubingelela kuphi nakuphi la khona bakithi ke sizwe ke namhlanje ukuthi ke sivuka nobani nasi ligwaza nobani ke iqanda ngempolo kho bakithi sibamukele ke ohlelweni uCause Breakfast Vim Thembi Mroza Easy Mroza Wheezy Simtho mfaka dladla Clarice mfaka mfeka sabona uCause ekuseni.
9: Business uyaphila.
0: Awu ngimnandi ngumqemane sengezwe kwena mtaka baba.
1: Hayi ngani yabo ethi ngabe usuzwile
9: lungile kwe Mroza la ngeza imina osifana zulesho
1: Siyabonga, siyabonga ngani yakwethu, siyabonga. Eh, siyafuthisa njengaphela ukuthi umuntu akangena emsebenzini. Sawubona.
2: Sishabisana ngenkoloko, usemnambithi ezakheni kwa iwe yomnyama.
0: Dankie.
1: Siyafuthisa ngoba sifuna umuntu ozolimala efemini ensimbini zabelungu. Sawubona.
0: Siyaphila kanjani?
6: Siyaphila umasithalo wakamdletshe la emandeni ethokoza sambeni bafethi ngiqande limnandi kabe bayo.
0: Bayo. Bakhona abanye sebavusa impela ushilo mroza wizi wathi siyabafuthuza ufuthe sizo sihlabana nabani iqanda namhlanje kuseni sawona yabo sawona
1: hayo mehla bovu nje kwenze njani wandwasa nje wasincisha mehla kwangathi uyasikweleta nje
0: washalaza
1: yini washalaza nje
2: ukhululeke sprinje nje ekhenyetsheke
1: lokhulu wangena indangeni nje insizwa awufuthisa v
0: hey futhala abo Hayizake hayizinkulumo injalo lento cause breakfast ekseni sawbona
2: Sawbona amashaka nomfiti Thembu
0: Yebo baba
2: Hayi nivukile lapha eDumbe esigodini sangwa yamagetha nginilawa impolo kudala ngifuthile
0: Hawu siyabona
1: ufuthile baba siyabona awume ngomlenzo wodwa sibone kodwa ke kulungile sokubona ngelinye ila
2: Uthina uthi ngishaye bazolivula
1: Popopopopopo Ngiyabuya sizothi inkalakatha wedadio for sure.
0: Injalo le nto ke. Danke mfowethu. Uyabona ke manje ke bonke ke abahlaba iqanda ke namhlanje kusene ke ake sibaphekezele nangokapsa the small spirit of praise. I understand the DJ Mo Purisa. Bashoko mnandi bathi nasempini.

Uyadela ukangibonela umntanami ngoba ngabe ngcono ubake yena ngeke ngimbone.

WhatsApp kule ndawo. Ngoba yiwona wangibonisa ukuthi kanti usetho lo muntu. Indlela engangimthanda ngakhona, ngangeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kokukhona. Ngiyayisola ngambulalelana. Kuba ungcono ngamyeka namhlanje, mhlambe ngaba ngishilo. Mhlambe ngabe sengakhona ngayitholele umuntu. Namhlanje ngiboshiwe because udiyeka jele. Ngiyihlobo nabangani bonke bangilahlile. Nomntanami lapha khona akafune na uyingene yami. Ngisebamtshela ukuthi ubaba wakhe lo wabulala umama. Bahle mawumntanami, awukhona ngicela ukuthi ungi.

0: Hashtag Jabulujule.
1: Yabona ke siyabingelela njengamanje, siyabingelela emlelo kuze FM sithi kuwena, siyangena siyabonga ngoza kwethu, bekumnandi unjalo uphakela. Yabona ke, ayi usuku walwenze kanti ke indaba injena ke, sesifikile nathi khona uMakhosi, ukhona uSiya, sithi kuwena jabula ujule. Yabona ke sikunike ingoma ezimnandi nawe uNtokozo Mkhize, uNomfundo Mo, bethi ke lu strong, uRobi Malinga noNeli bethi ke asihambe siyophola esigodphola. Yabona impela yabona uSweet and Sour ke lobu kuLady D, Sweet and Sour Lady D uthi ngala sithi hamba kahle dadewethu sahlangana siwumndeni bonke besinabo siphelezele uSweetu, ngiyabonga kakhulu mkuNdlovu nje namaphethelo siyabonga. Yabona ma ungathi sonto liphele kanjani ubekwenzani bese niliphothula ke senithi nje baba esihlobeni sethu abasuka kude caba ukuthi bahambe kahle sabuya emvalo sahlangana ke la namashilas nawe ngicabanga ukuthi ahambe kahle khona bebegibela akekho shiwe ibhanoyi akekho salile ey'ntweni zokuhamba. Ngiyabonga kakhulu ma-Deben Shillers, ngibonge kakhulu kube bonke nje bekhona ekuhambe kahle ekhona izolo. Impela sonto ke leyo namhlanje ke ohlelweni lethu niyazi-ke kuba yinalibali sithi Melo Yelo, sithi Ncipha Bugebengu noBrigadier Ubhengu, sithi Tea Time story sethu ongeke uthande ukuthi sikuphuthe, umdlalo womoya-ke imizwa nenhliziyo, bese sithi Notha ujule ezamabhizinisi nompumelelo zikalala. Yeyi kubhizi kodwa kubhizi kamnandi. Asisho emayisithi ke siyabonga futhi nethimba lasekuseni ozakwethu engathi konke ngahamba kahle. Besithi ke asithi melo simake rejista ukuthi wena ubutebhu noma mabokoboko iphathe kanjani mpela sonto. Sengibushilo wami ubutebhu sekunina-ke ukuthi nina nithini, siyayithanda iy'ndaba vele sisebenza ngazo bekunjani.

0: shuwa ebe tole amnadi nomfundo mo waswathi thobela thatha wangkhumuza lezo ikhatha nto wamanje ke sibheke khona ekuthenisa icipha abugebengu
1: sekunjalo futhi sibuyile nentsha sha iSamsung Galaxy A37 ne-A57 5G enekhamera enikwamandla yi-AI eyenzelwe ukuthatha izithombe ngaleso sikhathi izinto zenzeka eMzansi kusukela ekukhanyeni okuphansi kuye ezikhathini ezisheshayo ukucutshungulwa okunobuhlakani bezithombe ezithathwe ngokufanele ngokuzenzekelayo ezigqamile neziveza yonke into ukuze isithombe ngasinye sibe sihle iGalaxy A37 ne-A57 5G enikwamandla yikhamera ye-AI.
2: Ngibabgebengu isizwe asiphephe
3: zumkhwana
0: sisho njalo ngempela sithi ncipha bugebengu isizwe masiphephe bese kukhula nomnotho kanti isikhathi manje sithi ke amashumi amabili nane phambi kora leshumi hheyi zinhle izinto ezenzekayo la ngaphandle kanti kodwa futhi akufanele sikhohlwe ukuthi siphumaphi nempilo nanokuthi uma sikunika ukuthi siphumaphi uyakwazi ukuqhathanisa ubone umsebenzi osuwenziwe ukuthi mkhulu kangakanani ubusu uyayithinta nonembeza ukuthi uma ngingalubhedzisa le nto kusho ukuthi ke hhayi cha bandla hayi ngona umsebenzi omkhulu phekathi useko na uprikatea lana unduduzo kanti ke wo siyabonga siyabonga kwena awusibingelele nje
4: Lady D
0: when Sophia onake izwi lami onake izwi lami wena ukuthi ngihamba ku gravel wena ngoba na uhamba ku skontini
4: ngathi off the road
0: Sikhuluma uprikatea la uphengu uyinhloko ya SAPS esifundazweni sakwaZulu Natal ophikeni le criminal record and crime scene management kwaZulu Natal namhlanje ke hayi sixoxa naye nje esiyakwamukela usukwamukela nawe siya ehadebo amukela umakhosi simelane awusenifudumele
4: awusekhaya siyabonga kubalaleli
0: uhamba nobani sizongenela indaba ebaleke kakhulu basibheka uyazi kuma kuthiwa khona nabafika bokuhamba kuneyinkomfe ezinkulu siba nalovers oko siyami kusingezwa into ezithile singezwe ukuthi sebethinte ngandlela thile sengiyayibona nethu indaba yone ebaleke kakhulu singumphakathi sikhuluma ngani uhamba nobani
4: Lady D ngiyababingela abalaleli ngiqale ngithi nje happy mother's day kubo bonke omama ebebehlonishwa ngoba umama osungula izolo namhlanje ngihamba nombongeni umfoko kaMdluli la eMbumbulu insizwa lena esuka ejele ebigwetjwe eminyaka e-115
0: Uyazi mlayela inhloso yethu ukwenza lokhu kuseke ukukhombisa ukuthi lento ikhona iyenzeka ukwazi nokukhuza ingane yakho ngayo ukwazi nokufonela nongaphakathi uthi uyayibona ke iyo mawenze nje ngaphakathi ngabe yaphakami ngabonzani nazi izinto ezenzekayo
4: inhloso enkulu leli thi ukuthi uma sesikhulume nabantu abasuke ejele nabasejele njengamanje na sibheke ukuthi umnotho weSouth Africa uvela kanjani nabantu basemzansi bengazi bengenza kanjani ukukhulisa izingane ngendlela ezokwenza ukuthi ingane ingangena ebugebengwini yeah ilonjo nje inhloso yethu leti enkulu
0: yeah
4: yes siphoyiseni
0: angibingelele sawubona
5: yebo sawubona
0: unjani
5: ngikhona ngiyaphila
0: ngathi siyaphila nathi hayi ke siyajabula nawe namhlanje kunengi sokufunda
4: Lady D njoba sengishilo nje ukuthi lensizwa ibuya ngaphathe jele isasayina kodwa ubgebengu iqale noma ukuyiphatha kabi angikube nje kanjalo ikuphathe ila ko 10 kuya ku 11 years ngizoyibuza imibuzo kodwa bese yayikhulumela 10 nje to 11 iqale lapho kodwa tema ichaza yathi lokho kuhlukumezeka nokuphila kwayo itshe ukuthi kwakuseseswini sikanini iqala ukuphila impilo engekho kahle yazi yazalwa ngenxa yesimo sasembumbulo ngaleso sikhathi baba umbongeni uyaphila mfowethu
5: ngiyaphila baba
4: waziwa ngubani umbongeni
5: umbongeni wakamdluli ngithi mngabe ngikhuluma ke nabantu esikhathini ngithi umbongeni wakamdluli ozalwe embumbulu kodwa wayesikhulele njalo umbongeni waziwa ngomalume Sosha esikhathini
4: yes ubugwetshwe iminyaka e-115
5: yaye iminyaka bengigwetshile be-115 kunezinto ezenzeka lapha jeleke as in that I'm intending ngabe kulo 115 years angithi khona la concurrent khona lezi zinto esifike zenzeka kwase kube khona nalabo oshwele ke sibatholile engicine ke benenhlanhla ukuthi mina ngicine bengibeka iminyaka ye-16 ngaphakathi banginikeza ithuba likashwele ukuthi ithuba lesibili ukuthi ngiye ngaphandle emphakathini. Engisengisayine manje lokhu ngaphuma ngo-2011. Ngisayinile manje namanje ngisayine ngizoqeda ngo-2028 ukusayina.
4: 2028. Okusho ukuthi mhlawumbe kulo 16 years befanele ngihlale iminyaka emingaka ngaphakathi.
5: Lapha kulo 16 years befanele ngihlale bathi ukudonsa u-330.
4: Yeah.
5: Suthi kokuthathu ifanele ngenze ukubili.
4: Okay.
5: Yeah. But kodwa ke kuyiphathini nendlela engivike ngenza ngayo ngaphakathi. Shuthi ke kuyiphathini. Ekuyisebenzeni kwami ukwenze kwangisobezela amathuba ngoba bakhona.
4: Oh, 10 years kuya ku 14 years to 18 years. Uqala ungena ejele uneminyaka emingaki?
5: Ejele ngiqale ungena khona benginaminyaka u 14.
4: Yo 14.
5: Ukuthi lento yokuganga njengoba uyibeka nje ukuthi ngiqale ngini 10 years. Siyenza kwasamdlalo. Iqala ngisho esikoleni lokuthi kube lula nje ukutshotshe i-rapper yomunye umntwana noma i-band yomunye umntwana.
4: Yabo.
5: Leyo nto thina asiyithathi njengecala usikile ya age. Lokho ngikubone after ukuthi ayazi nazi ezinye izinto ezibe umthelela empilweni yami. Yabo. Lento ukuthi ufuna ukuthi izingane zikusabe lento yokubhikishana kade yaqala. Isidume nje manje kade ezinye izinto zobe umthelela kumele ukuthi ngemo abantu izingane ezinye zingisaba
0: wabona nje ukuthi hawo wena uyingqongqo phela
5: kubalule manje uthola ukuthi umntwana kuhambe kube nje agcine esethi angezi ngizomhlupha umntwana mhlambe ngithatha ipendo lomntwana wentombazana atshela abafowabo bangathi badala mase bebathatha bebabatshela iqale futhi lento iya develop kumina ngoba ngisigcina senjani nami sengitshela ezami la sebancane njalo bengitshela le genge sebancane sekufika lokhu sesiphathelana nesho imese esoyifihla
0: futhi uyivikela kubafowabo
5: ukuthi mase kuphume kuze sikwazi ukuyivikela phela kulabafowabo babo. Hawu leyo nto yalokhu ilento
0: iqala ube isikhokho manje uhlonishwe
5: wena nalapho ke abantu laba abathanda ukuba badala kuthini bese besebenzisa iadvantage babona ukuthi ngifanele sibini bagcina ngingahambi negenge le elingana nami kodwa lokho kwenzeke after ke sengiphuma ejele ibe umthelela kakhulu
4: uphuma ejele kade uboshwe na 14 years ngoba ejele ohlale phela ucishe inyanga inyanga
5: ebimayo
0: ejuvenile.
5: No ngokulesikhathi bekuse street bengakabi khona ngicabanga ama juvenile ngala ile sasibekwe elento e post station kukhona abahanjiswe kuthi bayesivile yabo ngoba thina kwakusalindwe indaba yabazali ukuthi bazosimela ngoba thina sasikwazi labantu bathola amabheli ngoba sasiboshiwe sasiboshwe sasiwo 18 siboshwe nangu accused number 3 bangibe kanje eduze ngoba kusho umgomo vele wakufuneka igenge ngalandathi ngoba amacala lawa ayethinteka kwakulimela abantu kuKhisimusi
4: kwakufa abantu
5: nje
0: imeda yakho nje 14 years
5: sekube sesingena lapho ke sesiboshwela lelo locala ke thina sasi u 18 kwahamba mengabe bezosihlangabeza yazi kwezinye izinto umphakathi usuke ukujabulela ngoba uthi uwenze kahle ngoba kusuke angithi lapha ngasekhanje bakhuluywa mengabe ushaya abangale mungabe uboshwe ukuthi ubona nje wena njengeqhawe ongangukuthi bebezosihlangabeza ngiphuma ngebheli benobaba akahambanga emoto engihamba ngayo khathi ngibuye.
0: Hayibo.
5: Ngangihlaliswa nje emotini, sasihlela emotini ngivezwe phezulu. Sizabe kukhona lezi moto lezi. Sibizwa ngamakhawe. Angithi khumbule ukuthi
0: ngcono babayezwa abazali ukuthi le nto abayenzayo inamuphi umthelela. Usuhamba uthethaza dadu vele ngekhanda.
5: Ngivele ngekhanda.
0: Ukuthi ubulala abantu. Bekuba manje futhi abantu bathatha ukuthi bona abantu bebehlupha emphakathini.
5: Angithi njoba kusuke kulikwa kuba njalo.
0: Igodi.
5: Always nje mangabe uqala ukuqhuma isibhama. Isibhama siqhumele emweni. Kusuke kuzofa umuntu.
0: Yazi uqinisile. Manje nanihlala phela lokushini emafama babahlala kuphi nje.
5: Besala eMbumbulu.
0: Okunye ozibiza khona
4: ngiyayikhumbula.
5: Ya sikhulu khulele nje khona ngo 1992 sabe si impi ke yaba nokuthi overpower abantu ngasekhaya sagcina sesiphumile. Ilana aqale khona umshikashika omkhulu empilweni yami. Ngoba kwafanele angisekho ke manje ngasekhaya. Siyadinga usiphelise. Yawu.
4: Mana ke Mbongeni ngifuna size lapha kancane. Wena uqala ukuphatha isikhalo neminyaka elako 10 11.
5: ngiqala ko 10 11
4: ibathi esikoleni
5: esikoleni nje bese ngithi besithatha sifihle la kwa end up ukuthi khona la kwaze kwalima la khona kwesinye isikole ngingafundi kusona mina kodwa kusiyigenge yodwa mengabe bemhlaseleke esikoleni sagcina sesiphatha lezo zinto ngaphakathi
4: esikoleni njengoba nje namanje kuneyingane eziphatha ikhale esikoleni
5: angithe phathi ngeke zibone zona kuba kulula ngoba nakumina ngangi enjoy until ngize ngiboshwe ngithole ipunishment ngabona futhi ipunishment oyitholayo hey bonke la tuhamba nabo ngathi mhlambe wena ubudubula abazali bakho ubudubula bona
4: ngoba lapha
5: alibelisa abazwana
4: lapha ke manje uqale mawubheka ukubhekisa isibhamu kumuntu una 14 years
5: nga 14 years
4: isibhamu siqala ukuphatha lapho no 14 years bezikhona izibhamu futhi empumbulo zive zine nikhulele kuzona
5: izibhamu into ebengesabiki ngoba izimpi nje esikhule kona kusebancane
4: waboshelwa ke impi lena ubungene kuyona waphuma futhi njengeqhawe uthe ma uphuma njengeqhawe wasuthi asisuke endaweni asenqala manje nibamba inkunzi
5: sesikalaka angithi sikuqhubekile phela kuzama ukuliwa sizama ukuthi phela angithi njengoba sisusile emakhaya kushiswe nemizi yonke lona lahlala khona sikwazi ukuyiphilisa fanele sibe nento esizoyiphilisa ngoba asikwazi ukuhlala nezihlobo amukho isihlobo esingakwazi ukuthatha umuntu ofana nabo ngalesa sikhathi yabo okay enganeni zakithi ezamadoda sikwazi akwazi ukuthi sithole indawo zibekwe ezihlobeni bathi mina kwaphoqa ukuthi fanele sikhuphuke sikhubele negenge bese sihamba sihlala ke manje sase sibheka le ndawo le ngathi inomsindwane inodlamani sifuna fanele sibe khona ngoba siyakhona ukuthi sihlale khona sofike senze lo msebenzi sikhube umsebenzi wethu siyazi sofike sikhona ife futhi lapho
4: mawuthi umsebenzi wenu futhi niqhubeke mhlawumbe nibulala abantu abangalendaba
5: abazi
0: inkabi
5: eh sisto angithi there's it as a politics akule zinto ezopolitinga thosikati
4: manje
5: yaqhumeka ngamaqembu
0: ngizama usho ukuthi uma umuntu ukhokhela imali ukuthi ususa umuntu soyinkabi
5: ususa inkabi
4: soyinkabi sesimele
0: manje lento ngiyafisa ukuthi ingcono beyingane esikoleni ngiyafisa ukuthi abazali ngifuna unembeza womzali nje kaula ngikhona ukuthi ngaba izangenze yonke lento abazali bebengaxabani bese befaka nezingane into esaveli isithombe savelile ngomzali kumina njengamanje asihle neze uma ngabe lengane se wena mzali sekuthi uyabuya nina neyokikiza neyikhipha ngamawindi kusho ukuthi vele nabo babenemthelele yini umzali shaqa
5: ya kodwa ke kule sibo sethu
4: akasho wakho umzali
5: yeah abazali ngoba ngempela abantu abahlonishwayo futhi laba
4: abazali nje
0: abahlonishwayo
4: angathi nje kuloku kuthi uphatho njengeqhawe wonke umphakathi wawuphume nawe ngembongeni umfana onesibindi mana ke ngathi ukukhulana ufaniswa nomuphi umalume noma nobani ekhaya onesibindi esifana nesakho noma owenza okucishwe kungcole njengokwakho
5: ubuhloko kuyazi mina umuntu ebengithiwa ngifana naye umalume ngifana naye umalume form kodwa ezenzweni zami ngigcine ngifaniswa nomalume khona noma imalume kancane ngamvisa igama ya umalume wami isikhathi esiningi nje bese jena ongakuthi nathi ekhaya size sisuka lapha ekwenyinciwa sakwenyinyawo ukuphuma kwakhe nje ngendlela wayenesihlungu kakho kodwa mina yonke into akangenza vele shawa ufuza umalume wakhe
0: ukubona
5: mina ngizibona ngisikhokha ngithi vele uyasatshwa bayamzaba nami ngivele ngizibona ngithi kusho ukuthi le ngibambe ngayo yabo ngizibona ukuthi anye sayibambe ngayo
4: ngifuna singene lapha Lady D nakho kusuphumile lapha ejele kanti uboshelwe udlame ngoba usemncane ubulala abantu usungena manje kubambe lenkunzi uneminyaka ko 15 16 ka 17
5: injalo
4: usuze mana kukhona ni okutholile enkathi ubambe inkunzi olokho okutholile ukwenzeni kukusize ngana leso skadi
5: hey bhloki impilo hey bhloki kodwa kose yabona nanamhlanje abo ngishokomela bangakholwa ke abakwenzima ukujika kulento mina ngiboshwa age of 18 bese nginemizi yabona ngiya ko 20 manje benginemizi ewu3
0: ethi wena
5: ethi mina
0: oyithengile
5: bengithenga aba imali mina ibinginukela etola mengingena leke siphume sithi siyokhomba ke sasitola kodwa ngithi mina ngeke ake siqale kulisa
0: nikhomba kanjani
5: sikhomba itola sisibamba inkunzi
0: oh
5: manje imali bese ithola ngoba umuntu wayesemncane kungekho lokho mhlawumbe ngiyophinde sibuzakala ukuthi lezi zinto loyitholayo zithola kanjani uthola ukuthi uyabhalisa nje unganaki
0: ubhalisa lapho nilimaze noma ayithathi imali nami
5: sathi bangisikhona umuntu mangabe ufika kunabantu abake bangafuna ukuthi bathobele umthetho uyaphoqa ke lapho ukuthi umshiswe nathi sifuna ukuthi sibe safe ngalo sikhathi yabo asibheki kakhulu sise singacabangelena kakhulu sise sicabangela thina ngoba kufanele ukuthi la into esosese wenza siwe siyiplani ukuthi udo odai ngoba siyazi ukubanjwa kwesila siyaboshwa kanti ukuboshwa ngalo sikhathi nami njengoba ngakade ngingenile ejele ngasenginakho lokho ulwazi oluncane ukuthi bafethu kunzima lapho noma ngingafikanga eWestville kodwa ngasengizibonile izinto ezenzeka nje la Helen. Abaphume eWestville besitshelana abadala ukuthi ayilapha shisa kakhulu benenhlanhla nanisalela. Manje yonke into ebesiyenza besenza show ukuthi ozonyakaza enzalo ungakoperate
4: sizokhumusela phansi. Nakho ke useyithenga le mizi ke ugcina usenayo le mizi
5: kuphele konke
4: noma uthema usuboshwa kwaphela konke
5: hayi kuphele konke
4: ngamanye amafuna ukuthi ngiselapha
5: yabona nje ubugebengu ngizobeka ngosobalisa
0: kubuse
5: ngoba ngizobeka ngosobalisa ukuthi akukho kufihlakelo ngeke vele
0: yebo
5: akukho noma ngoba khona ke nje okuyimoto ezagcina iphelela ebanganini asaziwa nasekhaya
4: ngoba nani
5: ngoba sengiboshiwe nomba ngidonsa bhekele lento yabangani ubabheka abangani bakuthanda ngoba nakho usenotshu ngoba nakho usengabe mwe singabe ususukile kubona kunabangani bami engibashile nabaqhubeka basebenza baqhubeka bezomsebenzi bengikwenza
4: kodwa bebambe inkunzi nokubulala abantu
5: yokubona ukubulala abantu bebambe inkunzi kodwa bebehlule ukuletha ngeshi 20 nje
4: usuboshiwe
5: mina ukuthumela nje i20 noma bengeke bafike bona ukuthumela nje something kumina bebenga bahlulekile ukwenza lokho okutshengisa ukuthi lento sizenza sidudana sibambisene but kubalekile uma umuntu ukuthi isinqume kube sakho ungasithatha isinqumo somunye umuntu kodwa nawe ube nesizathu sokwenza into lento isinqumo ke sokuthatha sokucabanga ngeke ngithi mina akufanele ukuthi ucabange ngesisi kakhulu yabo usebenzisa ingqondo ukucabanga ungasebenzisa inhliziyo ngoba inhliziyo izothathela phezulu mhlawumbe wenza ugcine usuthatha isikhomo esirong but uma ungasebenzisa ingqondo yonke into esesenze ivumele ngayo uphinde uyidouble check usuwedwa singasahlangene nabangani yokusiza futhi lokho
4: ungakawukhohlwa lombuzo emfuthu nakho ke niboshwa niphethe ibhamu mhlawumbe nayi ibhamu ngambili ngantathu uma ungase ucabange lezo bhamu awuzazi ashona kuphi ekugcineni usejele
5: hayi angizazi zaphelela nje naba ezayisele mhlaba bayithola nabo futhi bangena phansi
4: sebashona
5: bakhona abanye ngibaziyo ababe ngithinta befuna lento bayangathi bayangathi ihambe nginayo ngibanikeze uzuyezwa sokushawa obani endaweni yokuthi
0: nalowo bani mhlawumbe umuntu omazi omthandayo
5: into efana nale
0: into ngile sengimnike sona awukanti bebeyala
5: ngoba uyakwazi ukuthi yabo uyakwazi ukuthi unikeze umuntu isibhamu ekwenza ugebengu ngathi khona usesiyakho la
4: khona umfweni futhi
5: khona umfweni
4: khona isihlobo sakho la
5: khona isihlobo sakho ngoba phela abona lento esuke siyenza mase efike lapha ngeke asho ukuthi umalume ka ubhuti kaMbongi noma usisi kaMbongi ufike wena sefana lo muntu usubula wena
0: so kwaqala yonke lento mhlamba ngithi wagcina kuliphi izinga esikoleni
5: kwakuse uma form kwaku form 9 ngangifunda form 9
0: From three.
5: Ngoba isona sikamani ubaba bese 9.
0: Wonke etu hambile.
5: Uhambile. Abahlunguke abaningi bahambe ngise nje.
4: Bahamba kanjani?
5: Even uma ngoba ngimcaba bagulile abanye ingozi zemoto.
4: Abanye ingozi zemoto.
0: Ake kwathatha lo line wakho.
5: Amukho ethathe lesi.
0: Wayithole sesatshwa wasethi hayi thwa ethatha 9 nombolo.
5: Ukuthi ukukhula nje kwami ekhaya. Babe bengikhonzile. Ngoba bekungakuhle bengumuntu othulayo. Nezinto bengizenza uzoyiphika ukuthi ngiyazenza engakuthi baningi abantu mina even sengihamba amacala bebefika bezo support ukuthi ngathi ngathola i-billing boom kuse babakholela ukuthi ngabe lento ngenzile
0: manje ubakithi bethi hayi bandla simnika ithuba
5: injalo
0: bazo support
5: ngisho ukuthi kungathi ngalesikhathi abantu beseza kuwena bekujabulela awukwena uthembeke kubona yabo kuze kwazi ukusiza ngoba mina ubona abantu bathembekile kimi nabathi angikwenzanga ukuthembeka
0: ya wangabananga nalo ukuthi abantu bayangibona
5: because
0: uyazi ngiyafisa ukwazi kakhulazi masuyikabi manje awazi muntu lo muntu awumazi noma uyamazi uma ungamazi kuthi nje kwena xabene nje ungakwekho into ephakathi kwakho kodwa ngoba nje kwakufika kuthi nje
5: le ngizothi iyafana nje yabona le osho iyafana nomuntu osoke enjoya imoto omuntu yabona mengase kungabi khona labantu abathenga abantu
4: abathenga

0: Mamkhosa, ijonga lisukuba novalo, alithule nayo nje le ndaba lize liyongena egodini.
1: Ulalele uLady D kuKhozi FM.
2: Usibali ngempela indaba nosibali nango ke la noDanya featuring Mawelewele bathi ola ola Sibali. Sibali hayi bala zonke noma cha na.

0: Hashtag Jabulu Tule. Tea time, no Lady D. Tea time, no Lady D.
1: Sasuka ke manje sihamba siya kumlalelo Khoza FM sizwe ukuthi loludaba olungake siphathele lona namhlanje wena uthini uthini ngaloludaba hey bahlala abhlungu abantu bahlale belinda uzongqonqoza bayakhishwa ha umfowabo la yekhona ingabuhleli nje ukhulekile na hey abanye bayethu mase besho bathi ulithetha phambili ke sizwe namlalelo Khoza FM uthini na uthi mase kunjena nali ifindo lemfene kwenziwa kanjani libophile sawubona
2: bole namkhosa.
1: Hey, unjani?
2: Siyaphila othonisana ngakone.
1: Hayi siyaphila man, siyaphila. Eh, oh wandibhotisa kamandi, man.
2: Kuvalela lona phethe abankulu. Eh, mamkhosi andi into engisalele ukuyazi ukuba abantu nje babefuna lo mzimba bebawuthengile, zikhona izinto ezizigqibona nomfo wabo umkhalazi lo lohlelekileyo. Ikhona into abayiphetheyo ethi bawuthengile nyani lo mzi ukwenzela uba ngoyiqala ukulandeleleka ke ngoku kwizinto ezinjalo ndithi ngolo hlobo mna umzi kaloku awufani noba
1: ya uthathe
2: njeniuthathe nje uyabona khona bekhona izibhambathiso. Enkosi mama, ndiyabulela.
1: Enkosi. Nami kade ngicabanga loo nto kodwa hayi ngathi ibhambathiswa angizwanga. Ake sithathe olandelayo futhi sithi tea time no lady
3: time. Sithi time mamkhoza njani?
1: Tea time.
3: Hayi liyabanda liyashisa kodwa ke ngibathi lilula mamkhoza ukwakhe khanyile lo.
1: Yebo khanyile.
3: Sejwayelekile lezi iy'nkinga ey'fana nalezi. Ababize noma besaba bethi akuhlangane e-police station.
1: Ya.
3: Bese esho lo wayethe owathenga umuzi uthi wakhipha malini wamnika ngaluphi uhlobo khona i-statement ebank sizosho. Naye-ke mabethi abavuma ukuthi umuzi uthi udayizwe benxephezelele abantu. Uma kuthi-ke ubhuti wayedla imali nabo sebengenza ubuntu beyidedele indlu kodwa bazobanjwa uma benobuqilile abantu. Abasho ukuthi bayathenga kanjani oba akekho umuntu phela ovumile ukukhipha imali mhlawumbe engango-100,000 mnike nje ephaketheni umuntu. Abavezi ukuthi bayawuthenga kanjani then kuzoba sixazululo sobalula beke ukusaba nokulwa mamkhoza.
1: Ngibonga. Siyabonga kakhulu. Yazi-ke wayibeka ezwakala. Ungabuza mina nje manje umbona uthi hheyi
2: mamkhoza.
1: Ya.
2: Ngisaphila.
1: Ngiyaphila njani wena?
2: Hayi saphila. Ukhuluma nomondli soba eKimon endaweni yase-Underberg.
1: Ya Mondli.
2: Uyabona umfowethu lo osekhulumile usengimuka into ebengithi ngizoyisho. Uyabona benze nje avilula le nto ayinzima kakhulu abathi hhayi cha kulungile sonikhokhele kodwa ukuze sibone ngempela ukuthi inini enadayiselwa sicele sihambeni sokhokhelana e-police station. Uyabona ngasikhathi yini ekuzovela khona ukuthi kuyiqiniso noma kwamangani ngoba e-police station lapha bazafike bathole abantu abazumthetho.
1: Kubonakala.
2: Ngibonge ngicela ukudedela abanye. Umondli shoke Kilmore.
1: Thank you Mondli. Ngiphinde ngithathe umlaleli kanti ama voice notes soba nawo kodwa wamanje. Hello.
4: Yebo wesiphithiphithi. Ehhe, ula Nambithi ezakheni kwa Umeya lo.
1: Yabongani.
4: Ehhe, wemamkhoze yazi le nto ilula ngoba nabo unabo bangayikhathaza kanti seyabaqila vele umuntu usebenza ukuqila bona labantu. Mina nje into engingayisho mamkhoze. Kufanele baveze iproof yasebank. Number 2 umuzi phela ukwazi ukuthi itayitela imali sengakubo ubugebengu ababenza bodwa lobo ngoba ngeke uthi ngithengile into yasendle yasekhaya itayitela lethu lisahleli ngakini wawuthenga yiphi indlu oba mawuthenga indlu umuzi fanele ube netayitela imali sengakubo itayitela ngisho naleyo mali angiboni ukuthi bengayikhokha ngoba babekhokhelana bodwa itayitela lingekho kubona. Ngiyabonga mamkhosi.
1: Ayi washabona ngiyabonga ngoba bonke nomudli impela hayi nisho khona liphi itayitela yini ndaba libe ngakuthina wawuthe ngumuzi wathula wathini itayitela lingekho. Hayi-ke asenje sekuma-voice nosike manje sisithini theni kulolu daba lanamhlanje.
0: Tea time no Lady D. Tea time no Lady D.
5: Mamdudu okokuqala nje indlu yoxhaso kahulumeni ayidayiswa uma ngabe ungasayifuni uyibuyisela kuhulumeni anikeza abanye abantu okwesibili bengingabacebisa ukuthi baye ka Department of Housing futhi mangabe labo bantu labo befuna imali yabo ngingasho ngamagama amafishane ukuthi na bacwilile ngoba akekho osaphila owaba yingxenye yalesi sivumelwano sabo nalowo bantu ngiyabonga ngelayikolo kamkhwana Zitako
6: sibingelele Lady D kumuthwe adabula ncasana lona edumbe cha engikubonayo kule ndaba labantu abafika ngoba sekufa umuntu wadayiselwa umuzi banamanga ifraud le bebangafikane saphila kwazeke vela vuma ukuthi wayithatha imali sewufile sebazofuna imali bazofuna umuzi ngamafrosta laba lethi danko
7: dihaibo wemamdudu lese indaba efuna amaphoyisa akhe abahamba emaphoyiseni labantu abathengisana nobhuti wakhe bazokhipha i-proof of payment emaphoyiseni then bese bayaxoxeke ukuthi imali yabo ibuyiswa njani ma ngabe vele wadayiselwa ngoba wemamdudu umuntu uma sashonile heyi ziyavela iy'gigaba emamdudu nyaba ngomamdudu lesiyondebula sebronkos break
8: abingelela wemamkhoza ngibingelele nakubalaleli hayi liyashisa leli tiwe mamkhoza kodwa mina bengizothi yabona meseko kanje vele abantu abasobehosomathuwa bakhona shouthi banolwazi shouthi lezi ngane yisele zodwa kufanele benyakazise kabuhlungu kanje angikholwa umuntu lo umfowabo wayengadayisa umuzi bevele behleli begonene bendawonye bazi ukuthi yona ndawo bathembele kuyona sebebona ukuthi akasekho-ke sekungazi ukuthi manje sekunendlela abafuna ukungena ngayo kulo muzi abazame nje lento iriport emaphoyiseni batholele i-protection order abantu bavikelele iy'ngane ey'hlale phansi zinganyakazi ngiyabonga mamkhozo sihle wamagwaza lo lapho eshwempaphala entama yenkunzi
9: hashtag tea time noLady D hashtag jabulo jule eyi mamkhozo laze lashisa i-D hayi khona hayi mina bengizothi ake balandele umthetho ke beyoriporta emthethweni bezowona mhlampe kusungabanceda ngokulandela bebheke ukuthi ngempela iqiniso ukuthi lo muzi usuthengisiwe then kahle kahle zawuthengiselwana ububiza yena noba ngicabanga ngikwazi ukuthi ungathenga into engabiziwena
0: Tea time no Lady D Tea time no Lady D
10: Izinkinga kwezomthetho zingakwehlela nawe. Ukuboshwa ngokungafanele, ukushaywa, idivorce engaphikisiwe, izinkinga zesondlo noma ezomsebenzi, lokho kungakwehlela nawe. I-Client Legal ikunika abameli ngenani eliphansi olukhokha nyanga zonke. Uthola usizo noma inini emahoreni angu-24. SMS-a ukhozi ku-44789. Yebo, ukhozi ku-44789. I-Client General i-FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela eyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.
1: Siyamba emayisithi imizwa nenhliziyo umdlalo wethu isiqebuse sanamhlanje isikhathi esithi yayishumi ambili neshagalolunye phambi kwehora leshumi nanye.
11: Mlaleli, Ukhozi FM lukwethulela umdlalo womoya osihloko sithi imizwa nenhliziyo esiwubhalelwe nguNombeko Magubane. Lesi isiqebu sesithupha.
12: Ungixolele Nosipho, ngeke ngikwazi ukulinda kuze kuphume isikole. Ngifisa nje ukubonga nje ukuthi ungixolele, yazi usinenhlanhla ungichazele ngakho konke. Hawuyini Nosipho, kwenzenjani? Mhlawumbe kukhona engikushilo ngakuphoxa.
13: Angisiwena lunga.
12: Kwenzenjani Sipho? Awuphilile yini? Khuluma.
13: Ugogo yazi ukuthi ngiqomile.
12: Kahle bona Sipho. Uze ngoba ngoba phela mina ngithi indaba yami nawe isayimfihlo.
13: Ayekho phela omunye ngaphandle kwalo mvuvu liyakhipha usinenhlandla.
12: Hawu, sithanda sami musukudlala ngosinenhlandla. Angamqala ngakephi nje ugogo wakho?
13: Yiyona ke nje nami lento ade ngilokhu ngizibuza yona. Uyazi ukuthi ugogo ukhuluma kabuhlungu kanjani kimi izolo?
12: Hayi, singathi inkulu indaba yakho nogogo. Uthini Sipho?
13: Noma ngiyize ngiwaphinde nje njengoba enjalo amazwi awashilo kodwa ungifanise noma uthe futhi uzongixosha manje ke weza ukuthi wena uphinde wafika lapha ekhaya.
12: Hawu, kodwa njengoba ngicasha kangaka Nosipho.
13: Ngiyakutshela.
12: Wazi kanjani mina ukuthi ugogo wakho ngiyafika kini?
13: Hayi mina ngiyasola nje uyena usinenhlanhla. Yazi ngenkathi ngibe esikoleni ngibonile ukuthi bekunenkomishi ezimbili endishini yezitshe.
12: Nosipho, hayi wenza umqondo le nkulumo yakho. Ingani usinenhlanhla nje besinayo le esikoleni?
13: Wayazi ugogo ushile ukuthi umaNtombela uqinisile ukuthi ngiyisigebe ngesibheke phansi. Akusho ukuthi uyena otshela ugogo.
12: Ngiyabona ke.
13: Futhi yazakasha ngo nje nanokuthi ngisigebeng uthenga isibozi.
12: Ha.
13: Cabanga.
12: Ithi ngaba nkulu eyingazekeki. Usengaza kubiza ngigamile banga kodwa.
13: Hey Phethu.
12: Uyazi sena sami mina uthando lwami nawe nje eyi liyanyakazise kule nto. Kodwa ke ngeke siphele amandla yazo.
13: Kodwa mina ngizoxoshwa ekhaya lunga.
12: Ah khululeka ngeke kufike lapho. Ugogo wakho nje ubisadiniwe uzobuye ehle.
13: Eyi azangazi mina lunga. Niyasola nje sengathi ugogo ufuna ukutshela ubaba wakho.
12: Ah, angalingi angicabulise noSigananda. Yey phela lapha sasama lifaka libuya noDark. Ngingamane ngifice impahla zami zonke lahle ngaphandle.
13: Hayi bulungu, ubaba wakho angayenza kanjani into enjalo?
12: Ukhulisa ungazi wena sinoSipho. Uhlezi eqoshu manje uma bexabene.
13: Hawu.
12: Saye saba inhlekisa ngisho nokumakhelwane.
13: Kahleni bakithi. Nomakhelwane bani bayazi inkinga yenu?
12: Kasinenhlanhla bayavoluntiya phela ukuhlanza indlu yesonto njalo ngolesibili.
13: Eh ngiyakhumbula ngixoxela lonke. Phuma nje iphinkinga lapho ngoba phela benza umsebenzi webandla.
12: Hayi ngolunye ulesibili ke ugugu mantombelo engaphilile.
13: Yeah.
12: Umama wagcina ihambe edwa kuya ngasisontweni. Kalo suku baba wabona ugogo emtholampilo.
13: Hayi bo. Kushuthi phela wayegula ngempela ugogo kasinenhlanhla. Phela akatshwele uye emtholampilo.
12: Impela. Kwaba yishaya nje lamama kuya kwakhe emtholampilo. Bathe ngikhela nje endlini. Ubaba mqhula ngenhlamba emtshela ukuthi nje useqemene nomfundisi. Hey kamshanga ngemvubu kanje kwamgugisa ngiyakutshela.
13: Ha lunga. Ubaba kunesihluku esinjena kanti.
12: Eh noSipho thina sikhule nje ubaba nje eshaya aza sixoshe nasekhaya nomama. Samba siyolala le emhosheni. Wena le nje ahamba emsebenzini sibuye sogeza siye nasesikoleni.
13: Eh Phethu yasiyabhlungu lento ngixoxela yona lunga.
12: Eh
13: Phethu. Shona nje nawo nolako lingaka kushuthi ufuze ubaba wakho.
12: Hey musukudlala ngami noSipho. Uyangisukela nje uma ngifanise nobaba.
13: Hayi bo angidlali yazi ngawe lunga. Angithi nawe ubusho ukungiqeda zolo lokho. Ungitshela ukuthi ngiqhumu uthisha.
12: Hawu kodwa sithanda sami. Angithi phela mina manje ngizozehlisa kuwena.
13: Hayi ngiyayizwa yonke lento oyishoyo lunga. Kodwa ngiyacabanga nje ukuthi naye ubabushezi waqala kancane ukuhlukumeza uma wakho. Hayi mina ngicansi kuzomela ushintshe njengoba ngabe ufuna siqhubeke nobudlelwane bethu.
12: Hawu kahle bo wena uSipho. Usho lokuthi mina kumele ngithule uma uthisha bezenzela intombini zethu ngoba begaphe ngemali.
13: Lunga, uma uke waphinda nje lento oyenzile, abokwazi bandle ukuthi ngeke ngizaxolela mina. Akusiyona phela inkinga yami ukuthi wena uzethembi.
12: Hayi ngiyakuzwa noSipho. Angiyethembeki phela uzoyiphatha kahle. Awuzolokho nje ukhophozela uthisha.
13: Ungcono
12: ngoba phela ngizobe ngikhona la eduze kwakho.
13: Uyazi uyakhula ngempela wena Lunga. Isikole sokubulala uma ngabe uqhubeka kanjena.
12: Ingoba sithana sami ngizama ukuvikela ongokwami.
13: Yazi ukuthini Lunga, ngicela uhambe uye kubangani bakho. Singaze sixabane futhi kanti uzela kimi uthi uzocela uxolo.
12: Kulungile noSipho. Ukhumbule lokho kodwa ukuthi engikwenzayo ngizama ukuvela wena. Ungakhohlwa futhi ukuthi ngiyakuthanda. Ngizokubona uma kuphuma isikole yazo.
13: Okay. Yini ngathi ngizothola kanzima kulomfo kwaShizi. Kodwa into engizoyenza njani nje le ngoba ngiyamthanda. Ngiyokwenza njani uma ngabe eqala ukungihlume? Ayi, kuzomela ngimqaphele lo ngakusukela manje. Ayi, angihambe ngiye kusinenhlanhla, ngiyobonakala sekuqala.

0: Ngena sister Dlamini umnyango uvuliwe.
1: Yebo matron.
0: Haw sister Dlamini, ngiyathanda inhlonipho nokuthobeka kwakho, ikakhulukazi mobizo mphathi.
1: Ngiyabonga matron.
0: Lalela ke ntombi, ngikuphathela izindaba ezimnandi. Akusensuku zatshwala abahlengikazi bathobele wena.
1: Hayibo. Angikuzwa kahle matron.
0: Namuhla ngithole ucingo luvela kumphathiswa. Uthi abahleli benhlolo khona bathole ukuthi nguwe wedwa nje ufake isicelo somsebenzi. Ngakho nguwe ke ozongena esikhundleni.
1: Hayibo matron. Unamanga wena kalula kanjalo nje.
0: Kunjalo nje ntombi. Ngiyakubongela kakhulu sister. Kuyimvela kancane nje ukuthola isikhundla esiphezulu ngaphandle kokuqhudelana nabanyoza kwenu. Ngiyethemba ukuthi uzoqhubeka nomsebenzi wakho onxumekayo.
1: Matron, angazi nokuthi ngithini. Ngiyabonga. Ngiyabonga nje ngokungithemba futhi ngiyakuthembisa ukuthi angisoze ngadicilela phansi imizamo yakho emihle. Ey, kodwa ke matron, kukhona engicela ukukubuza.
0: Ubuza noma yini sister?
1: Ngizoqala nini emsebenzini wami omusha?
0: Awuzwa ke. Ngiyawuthanda umbuzo wakho khombisa intshisekelo. Emva kwamaviki amabili nje uzobe usubhekisa amabombo le komkhomazi.
1: Hayibo. Kanti asisekho kwasikhathi matron.
0: Isikhathi soshintsho nezinto ezinkulu lezi. Ngikufisela okuhle kodwa emsebenzini wakho. Ukhumbule ukuthi ukhululekile ke ntombazana okungishayela ucingo noma inini uma khona odinga ukuqonda kangcono.
1: Cha. Kuyazwakala matron, ngizodinga isikhathi nje ukuze ngilungise iy'mpahla zami phele engizoyidinga endaweni yamentsha.
0: Bese sibonisene ngalokho sister. Ngicabanga ukuthi kungaba kuhle nje ukuthi ulungise kahle wonke umsebenzi wakho ukuze udlulisele kumhlengikazi ozongena endaweni yakho. Kungaba ngcono kakhulu ukuthi aqale umsebenzi nawe usekhona ukuze phela umbonise indlela, ngithi yabona.
1: Hayi, ngiyakuzwa matron, futhi ngiyabonga kakhulu ngethuba ongivulele lona. Hey, ngizolungisa yonke nje into ekumele ngilungise ukuze phela kube lula ukudlulisela kuyena. Matron, uma ngasekho kukunye, ngicela ukuyobheka igoli zami.
0: Khululeka sister Dlamini. Uhambe uyoqhubeka nomsebenzi wakho. Ngizokuthinta uma ngikudinga.

0: usi use mathande uyatha
1: awuboni ukuthi uyangiphazamisa hamba uyohlabelela le kude ayisuka hawo
0: kodwa we mantuli awusho ngempela ngangidlelana ngaka
1: mbuzo monikele wobuzayo dlamini
0: angazi phela kufanele ngibuze
1: ngoba ungabona ukuthi ngizama ukuhlanganisa mama
0: manje pho mina ngingenapi uma uhlanganisa mama ke ayisuka yazi awungiyeke phansi wena awungiyeke nje yazi futhi usuqala ungena emzweni yami ke manje
1: ngingena emzweni manje
0: awubona wena
1: uyazi kodwa uqinisile uma uza ngikiyeke
0: ngiyabona
1: nje ukuthi uyafa uthanda kulezi
0: zinto vele mina ngifani nawe shintsha imbala njengonwabo hey ngiyalidabukela leli sona lakho yazi la kubona la kubeletha la kuwena
1: wena ungenapho umbhekisene ngxoxweni yethu musukungicasula wena indoda kambali
0: ayisuka uyazi unengokuthi ngikutshela iqiniso vele awushoke ubani impela wasixabanisa nje oba sasizwana kangaka nje awubheke nje manje ungathi azizange sikhule endaweni indlela ongasangifuni ngayo yini ngempela
1: ukwana nami wena sikhumbuzo awuhlukane nami hamba uyoculela lesigebengu somfazi wakho sethawini
0: kanti uqondeni ngempela mantuli
1: hey musu kulongibiza ngomantuli wena sikhumbuzo awusalazi igama lami muva nje noma mhlawumbe ukufanisa nalesigebengu sakho
0: uyibo kanti kwenze njani ngempela yini inkinga yakho mantuli
1: musu kuzenza ingane sikhumbuzo ubani ongazi ukuthi amantombazana sithawina yigeleke egqiza ukugcina ngci kwazibani nje ukuthi mhlawumbe washiya amasoko amangaki njengoba akhetha nje ukuzosebenza
0: la uwe mantuli ngicela ungalifaki igama likambali engxoxweni yethu siyazwana gcina ngci ungalingi
1: kuyezwela manje ingani wena oqala eqala wafaka likambhekiseni
0: yey bengimzwela umntana womuntu mina ohlala nawo neconsel ingaka kuphela hayi lento osulwe kuyenza manje phinda phinda igama likambali uyahamba umfaka nje phuma ke kuyena
1: mina ke ngi sigebengu esikushayela nomthetho anikulengane kwangcobo sikhumbuzo
0: lalela lana ke lalela angizoloku ngichazelana nawe indlela engenza ngayo umsebenzi wami mina sezwani nawe usebenza ngendlela othanda ngayo wehlukana namphansi hobi ngiyimhlola
1: bo usebenze kanjani ngokukhuleka njengoba wena usugujibe hotshe lisisho omkhulu ukuthi kumele sonke sisale nezingane entambama uyazi unesidina kabona sikhumbuzo uyazi unesidina
0: uthi ngiyenzeni umantoli yeyiweni yeyiweni uyazi usudlala ngami ke manje yazi udlala ngami ke manje
1: sisilima sikhumbuzo angithi kade ngibiziwe mina ngizotshela ukuthi izingane zami ziya faila ini
0: manje pho mina ngixhuma phi kuloko ngixhuma phi ngelaphi kuloko mayifeyi izingane zakho
1: uyabuza he he awungitshele kahle njengoba bebaningi kangaka othisha besifazane abasebancane la esikoleni yini ungazami ukubona wehlukane nezingane zesikole noma mhlambe ulimi lakho linomnqantulo kwenza kanjani
0: yazini angeke mina ngile ngimele lento yenzayo mantulo uyazi Sengiyahamba njengamanje ngiyakumbofu ngiyombikela angisiloni ibhola lakho mina ngizodlala wena ngizele wena la emsebenzini
1: hamba hamba uyomtshela kunandaba futhi angisabi kwambofu loyo ke ke naye futhi ngimtshele zakhe esathi uyangibhedela ufika umbuzo umthanda ubhedelwa mina
0: hambi uyazi ngathi uyahlanya ngempela wena mantuli uyazi ngathi uyahlanya yasini angivele ngihambe manje ngizele emzini wami yazi ngeke phela ngize ngimele lento yakho le yakho izongifaka enkingeni ngiyakutshela
1: hamba kwalandini hayi futhi sikulindile isigebeni sakho hamba

0: Rainbow. Kwenze njani sikhumbuzo walale mini kapha? Awubheke nje. Awuvale ngisho umnyango. Hayibo. Ubuzo kwenze njani ngempela ukubupha phapha manje igebengu seyigcwele indlu la endlini.
1: Eh, sano sa. Nxese, maniyazi. Bese ngizumekile ngigcine ngilalela indaba emsakazweni.
0: Hayi.
1: Ngazunywa ubuthongo ke.
0: Hayi bandla. Hayi angithusa mina lento eyenzayo baba. Uthi pho uzokwazi wedwa uma sengisebenza emkhomathi. Hawu sengathi ngiyothi ngiqambe ngibuye kuyobe ngasekhompahla la endlini.
1: Hayi ungakhathazeki mamsoni konke kuzohamba kahle. Ukuthi nje ey ngibuye ngikhathele namhlanje. Yo sengizoqaphela ukuthi ngingene ngikhiye umnyango ngokulandelayo.
0: Hayi cabandla. Ngiyakuzwa awushaki. Ukhathazwa yini kangaka weyisebenza izingane zami?
1: Ey nkosikazi. Ziningi iyinkinga lapha emsebenzini. Kodwa ke angithandi ukuza nazo la emzini wami. Hleze ngabe naso isikhathi esanele phela sokuthi ngibe nawe.
0: Hayibo baba. Uwangiphatha kambiki. Yini? Kwenze njani? Ungangixoxela phela mangabe kukhona into ekuphethe kabi jama ngizolalela. Phela mina nawe safunga ukuthi siyohlala nje sithandana ebuhleni nasebubini.
1: Hayi, ngiyakuzwa nkosikazi. Kodwa ke ayikho indaba esile ngizoyixoxa ngaphandle kokuthi nje ey ngihlushwa abantu abavila phawo lapha. Manje bafuna ke sonke ke siboshwe ngabhandelinye.

0: Ngibukahle bombali. Usitholile ni isikhundla sano sami.
1: Kunjalo impela baba. Ey, sano sami, uyabona nje indlela kwenzeka ngayo. Imani yangibonisa ukuthi yabona lesi sikhundla. Hayi, mina ngisiphiwe umdali nabaphansi. Angiyazi inhlanhla nje.
0: Ah, sano sami, kwazi kwamnandi ukuzwa lokho. Hayi, ngiyakubongela kakhulu nkosikazi wami. Ngiyathemba ukuthi uzofika iphathe kahle ke nalapho la uya khona.
1: Hawu, sikhumbuzo. Wakhuluma sengathi kukhona kubi nje sengikwenzile kwenze njani?
0: Kimani ngiyasho nje ngoba phela asikazi sihlale ngokwehlukana selokusashada maphepha.
1: Cha, kunjalo sithando sami. Kodwa ke ngiyacela ukukhululeke Jama. Alukho nolunci oluphambene engizolwenza futhi ozoluzo. Empeleni nje ngifuna ukukhululeke ukuthi wena ungafika noma nini endlini la ngizobe ngihlala khona.
0: Hayi ke. Yezwa ke sithando sami. Futhi ke nje kuyangithokozisa ukuzokhuluma kanje. Phela abantu abalala baphenduka yabona. Angekubazi.
1: Hayibo. Awusangithembini kanti?
0: Angishanga ukuthi angikuthembi. Angizange ngisho njalo mbali.
1: Cha phela myeni wami akudingi.

0: engabe kanti wena usubaxoxele inothisha osebenza nabo ukuthi ngiyahamba. Kanti ke sithando sami ngabe umuntu onjani
1: impela? Hayi kahle ngamanje Nkosikazi, angikaze ngitshele umuntu ngomsebenzi wakho. Futhi ke angihambi ke ngikhuluma ke indaba zomuzi wami ke nabantu.
0: Pho manje igama lami selingena kanjani ke enkulumweni yenu?
1: Mbali. Ngicela wehlise umoya please. Abantu abafana no Miss Dule akusibona abantu bokunako. Inkinga yakho ukuthi akafundi ukusebenza njengoba ngeke ngakutshela nje maphepha. Manje ugcine sefaka amagama abantu angahlangene nomsebenzi esiwenzayo.
0: Hayi, ngiyakuzwa. Cha, mawusho njalo ke, hayi, akukho phela engingakusho. Asethembeke kodwa ukuthi uzomfaka endaweni yakhe lo ntulu wakhona lo, ngoba ngifunde umuntu ozohlukumeza umyeni wami. Anyway, ake ngiyolungisa ke okuya ngasethunjweni sithando sami.
1: Kulungile Nkosikazi, nami ngisafuna ukubuka indaba la kumabona kude.
2: Sisibeka lapho isiqephu sethu imizwa nenhliziyo esethulelwa uKhozi FM.
3: Nakho ebekwenzeka uJabulu Jule
4: 2025 kubalelwa ko 117,195 ingane ezamantombazane ezikhulele zabeletha nezihlonzwe njengezineminyaka esuka ku 10 igrigadiye ndolose
5: kunzima kunzima lase sithi sanoku nokugebenga sikusime star 2 manje kune ingane efike ikoleni zaba ngapho ama boyfriend and girlfriends qala nje nyaka
4: lokho kokuba ngingane noma lo
5: ngingane ngana kwaba nomuntu phakathi ezinye ziqala ubona umalume ngaleso sikhathi omalume babona intombi kusona
4: wathi umalume yaluma
5: so into yenzeka manje semester 2 semester 2 isiyaqala ibona limphumela ka January ingane eyitheza aba nobudlelwana bokuthandana lazimbandakanya ocansi ngoJanuwari ziyaqala ziyakhula izisu zikhulela kwazo
4: ulalele
3: Lady D ku Khozi FM.

0: Hawu babaka baka.
1: Up lapho.
2: Mere nje ngithe cha ayakuvumulotha bakuthi ngivuza amazi ukuthi angibuyise.
0: Kulungile siyabonga kakhulu nanga umkhaya naye unjabulo lapha eMtobatoba sawubona. Nazi ya.
3: Eh niyaphila kodwa
0: bakho. Siyaphila kanjani?
3: Hawu khala abantu bombuzi.
0: Hey.
3: Hayi mina ngithole lapha nenyanga nomuntu ohamba lapho saphumule lapho emsebenzini.
0: Hayi kulungile siyabonga. Yebo. Okay. Bye bye siyabonga. Okay, mhlawumbe ke asibonge kakhulu ke kuba wonke abalalele sikwazi ukuthi sixhumane nabo. Yazi ngisafisani ukuthi ke sibazwise nje ukuthi ngalama mahora alandelayo mhlawumbe yini abalaleli ke esibaphathele yona.
4: DJ Sphere Live, no Zimdola.

0: Ngiyabulela brother uba nomculo okhulu ubukela kuyena ngoba phela sonke masikhula suke sinama role model.
1: Hey hey lo buzo lo. Hayi namhlanje ngizowuphendula ngoba kahle kahle ngiwuphendula ukhosini. Umculo engibukele kuyena uyena uMampita the late Mampita RIP.
2: Thank you nakhe for featuring mini.
3: Kulaba bathi wena usuzenza uMampita uthini kubona?
1: Eh ngikasho nje ukuthi ba misledekile bazi ngiyazi ukuthi ngelinyanga labo bazobona ukuthi hayi yazi kahle kahle lo muntu akazenzi uMampita. Lo muntu ubonile kuMampita. Into yami ungayibona ngazathi si extra ingoba isivele inesandla sakhe yabo. Ukushaya kwami nje ingoma lendlela engishaya ngayo namhlanje ukuthi sizoyena. Akukho vele mnandi ukulahlekela yakhona nje yabese all of a sudden now usubone ngazathi bazayi sisonke.
4: Woza nabangani bakho. Ngo 3 kuya ku 6 uKhosi FM.
5: Sikudlala lo
3: mculo. Sikudlala umculo wakudala.
4: Uzuzuba. Masishayeni ukuzakhona. Uzuzuba. Oyizolo.

0: Mlaleli, ukhosi FM lunantokozo kwethulela nange kumdlalo ouchungechunge osihloko sithi isinqulo. Episode 589.
1: Angikholi ukuthi uThaps lo bengikhuluma naye manje ocingweni. Indlela azwakala nje ibhlunye ngayo yazi ubhlile. Ayisheme yasithanda ukungithusa nje le ndlela abhle ngayo utshwala. Nenkulumo yakhe nje ibinokudelela mbejana. Hey, tezothiwanike le. Kudele owaziyo ukuthi kwenzakalani emaqhusheni njengoba abantu sebekhohlwe nokuhlonipha nje. Awubuka-ke manje sengikhohlwe nawe kumtshele bengihlose ukumtshela yona nje kade ngimfunela uThaps. Hey, cha. Hayi uthe sengiqala ukucikeka-ke cha yazi iyangicika nje iyangicika lento ngiyashiselwa yazi ngiyacikeka. Ibingahlangani ngisho nale nkulumo yethu nje nhlobo. Bengifisa ukumazisa-ke kodwa-ke yazi ngalolu hambo lwami ukuthi lube yimpumelelo. Ngimxoxele nje phela ngokuthi umhlangano usomabhizinisi abafufusa uhambe kanjani njengoba nje sengigcine sengiyitholile ne-content. Engizovula phela kuyona isaloni. Hey, athi ngihlale phansi. Cha kodwa ngizoke ngithole ukuphumula emakhasimendeni ahlaza. Azahlaza amakhasimende. Yo! Hayi bandla shema kaphekhi uyezwa. Hayi kaphekhi ushema ulwethu. Uyazwa ngishiya nangalazi. Yo! Hayi futhi lento yokuba u-event organizer. Ngeke ngeke. Yangidelelisa kakhulu ngo-olwethu ngeke nje. Yes, leya ntombazane inomduma khanda. Umuntu ongazazi nokuthi ufunani. Hayi ngiyasola loya ngeke. Loya sisi une-bipolar ngeke. Mila esibhedlela nje ayolashwa. Hey, angigili ntombazane uyezwa. Isingasafuni-ke nokukhokha-ke-ke like ingikhokhele-ke nje amandla ami bongamandla ami-ke. Kanti nginyathela emsileni. Kwaza kangiqede. Ayigekhohlwa ngifile shebuleta le. Ayigekhohlwa ngifile shebuleta kezayona olwethu. Isibinda naso ugirl. Ayi cha ngiyamvuma shem. Ayi awona ke manje. Senzovula isaluni ethi mina nalo. Klokka. Ngathi ngiyabona i-container isibhala eceleni ngamagama amakhulu ibhala ukuthi Phumla's Beauty Salon. Hayi, umuntu ejabula phela kodwa akazi kwenzakalani lapha emaqhosheni manje. Ngifuna umgosi wakhona. Ngifonele bani nje laphayana? Mhlawumbe lowo muntu njengathi falafala. Kahlehle umuntu engifisa ukwazi ngaye nje ukuthi wenzani laphaya umlotshwa njengoba engabambeki nje manje. Hayi bonga zonke ixakekisa ke nami ukhona nje uzari. Hayi angasapholisa amaseko angimthinte nje manje ngizwa amanzi ngobhoko. Ngiyamthemba phela umngane wami uzoyibeka injalo nje indaba.

0: Uwenqe lo. Indaba manje wasuqinisa ubuso nje ntombi ngosuku olukhulu kangaka yini?
1: Wena okuthula, ngicasula ilengane engafuna ukuqimba. Ayikhumule le vest eyigqokile ikhombisa ukuzigqaja ngokuba yitshitshi. Hawukunini ngimncenga bakithi.
2: Malumekazi, malumekazi, kanti kuyimpoqo yini ukuthi ngiqimbe mina kuyimpoqo? Mina ngibona ngiyiright ngale vest yami, awungifanelekile nje.
0: Habe. Kanti lengane engangenzeni sifuna sizwe ngayo
1: noNxele.
3: Cha ke sisilalela ke. Uyabona la kaKhumalo. Ingane yohlezi ingane.
0: Ngokulalela kutshelwa abantu abadala siyezwana
1: azokhulile.
2: Anginayo inkinga nje nokuthi ngibulalela abantu abadala ukuthi bathini. Kodwa uba benza into errong kumele ngikuveze nami lokho. Hebo ngeke mina ngiveze abantu abamelami.
1: Hawu makithi yeheni ithini lengane awukhuze shembe naku nakubonakala sibekile.
0: Uzungafuni nje ukuveza amabele kanti enze njani amabele asewile azo
1: Hey,
0: amajongo kazoka kuculelele ingoma ethi awe kanjani amabele jongusi musuku sihlaza wena la azo veza lapho veza ngifuna ukubona samkhombani uthozo
1: akhombisa ukuthi ushaya isifuba ngomntombi bani
0: ene
1: khumulayo azo
0: khumula khumula sibone
2: cha ningiyeke hayibo mina ngiyahlonyeza nje la ekhaya hayibo umuntu akazange ukugqoka ingubo zakhe abe comfortable
1: hayi awusiyeke wena man awusiyeke manje usitshela ngabo comfort bani la Uyazi ukuthi yangicasula lento yakho azothi ucabanga ukuthi lesi singisi sakho ke sesibaluleke kwedlula isiko. O comfort ibani labo simela ngabo wena.
0: We azo avuza ithandi izingubo zabantu besilisa wemayele
1: nokhula.
0: Shiya phansi le vest yakho yombala wengwe man. Uyawona umcimbi azo kumele uhlukane phansi ke manje wena. No nalomkhuba wakho kuba ngibhutsisi. Uyakwesinye isigaba manje. Shiya phansi lezi ingubo zamabhaba abafana. Hawu.
2: Sengiyathuka manje. Sengiyathuka
1: uqiniso selaphenduka inhlamba ke manje. Hayi ngiyakukabuka ke lo.
0: Imake ukhalelani ke manje ukhalelani azokahle wena kahle wena ugila imkhulu. Hawu usifakela mehla abantu. Hawu.
2: Akufani mina uqimba mina usengidala kabi
0: uthandana sibona mangithi intombi wena. Hawu. Uzenza umfana kodwa intombazane phela.

0: akhala ingcingo manje. Owaphi lo ngazi ngempela ukuthi mina ngisebumnandini la ngikhona. Isikhathi nje sokuphendulana namafoni asikho ngoba singekho ngempela. Oh, phela koze kuduka amafoni ethu mengabe kunje. Hey ngiyaphuza mina la. Angeke phansi nje lo. Hlukane nami phansi. Uyibo, baby ababa, kanti ngiyalingwa yini? Ubani lo ngifonela sengathi ngiyamkweleta mina. Nginamamiliyoni ami mina abantu abazi. Eh, othi ngibone. Eh, kanti uphumla. Usefunani futhi manje lo ngoba phela ukhetha ukusala yena. Eyi ave behlupha abantu. Hey. Hayi ngimphendula angazange bangela isicefe sesidina. Ya, funani.
1: Awu kahle bo wena wasungiphendula kabuhlungu kangaka yini ngikwenzeni kanti?
0: Hey, ngibuza umbuzo oqondile mina la.
1: Wee.
0: Okay. Uthini?
1: Hayi shame naze nahlaza bo lapho yini ngoba nakho semaqhosheni senasiqhoshela. Kahle bo wena ngabe uphuza obunjani vele obunenza nivele nidelele nje.
0: Hayi bo, wephumla kanti ungifonele ungitshela ukuthi ngiyadelela mina la.
1: Uyangitshela bo. Cha kodwa ke indlela ongiphendule ngayo ayinhle nje neze. Yini ngiyona na uma ngikufonela mnganami
0: kodwa ngiphendulile nje ucingo lwakho yini manje usukhalelani
1: anga ayibo kahlebo yini ngiyakuphazamisa yena
0: umbuzo onjani lo phumla ngoba wazi kahle ukuthi mina ngisememulweni la ngiyabhiyoza yini ufisa ngabe uhambe nathi nawe ngabula Hey lalela uphuthelwe ntombi
1: hayi bandla ngiyayibusa lapho ngezwe nje ziyakhala
0: Ya, awusalusa ukukhuluma kusheshe. Ngoba mina ziyangishiya manje ziyencemini. Hey. Angibazi mina ubumnandi obunje. Hey kwazi kwamnandi endaweni. Umuntu nje ufisa nokuthi akabe sabuyela kwalapha emuva. Sengizobisa khamuzi mina sala emakhosheni ngenxa yalobumnandi. Angindi.
1: Hayi ususu uthi ke manje ngizwana ngendlela nje usukhuluma ngayo ususu
0: No lalela ngimnandi la Ey kamba ungiboni ngimnandi ngaphakathi maphoms Uyabaza ubumnandi obusuka ekujule ekujuleni
1: bentiziyo Ey
0: hayi lalela mina lo ngimhlophe ngaphakathi kwashabakholo
1: Ayi cha ayiyabhloni futhwala awusabambeki bukwenza ukukhuluma indendende manje mngani wami awume phela ungiphi indlebe iba no full stop phela
0: awu
1: uyadingeka ungqii

0: Hello. Uyangizwa? Ah, uyazi yanqabuka angikuzwa hlobo mina la. Hello. Usakhona? Hayi, uthi ngizama ukumenda umuthi kuba ngibona ngoba ngathi thanda ukuba inkinga le network. Kanti lo msindo abantu imina uyibekile phansi. Uthi ngiqhele umuthi. Uyangizwa manje?
1: Ngiyakuzwa ndoda yamajo.
0: Ya nazonke. Uzohamba kuyiphi manje?
1: Hayi, ngifikile. Ngifaka moto kumuzi kaKhumalo.
0: Awu, awu kade kuhleke mose ufikele ntata. Awusondele ndoda uzophaka phakathi egcekeni.
1: Hawu. Kugqwele kangaka.
0: Ehhe.
1: Ngicabanga ukuthi ikhoni la oyokubaka.
0: Ah, lalela mina wena ngena ngaphakathi uzophanga sesigcawini.
1: Kahle ntata gogo, wangikhatha noKhumalo.
0: Wewe mkwena, ufuna indawo yokubaka ngithi? Pho wenziwa yini ungena amanzi badolweni? Awungene ndoda, hawu.
1: Hey, kulungile. Yes.
0: Lalela ke umkhwena.
1: Ngilalele ntate.
0: Uze ayikhohlwa phela leyana yezinkulu uma usukuzo unduna uyezwa.
1: Hey, ikhohlwe nyanya. Hayi, kululeka ndoda, yes.
0: Shesha babe, shesha ke phela ungaze ungena amanzi endlini.
1: Hawu ungesabi. Ngiphakathi emagqekeni impela mpela.
0: Hayi ngiyakuthemba wena, ngiyakuthemba. Siphuma kude sobabili.
1: Hawu sotshala.
0: Shesha ke.
1: Ngithembe.

0: ungoloza kangaka kanti manje yini yini inkinga
1: hola imihlola yilele
0: njengoba ukhala ungashayiwe nje akungqono kodwa uthelwe ngenduku ukuze ukhalele into ekhona ufuna induku phela wena manje
2: athi akubona ukuthi ucufile wena athi no sewungathisi
1: hayi bazo thina kukhulunywa kanjalo nomuntu omdala kwenze njani kule ngane
0: kanti lo anti nox olokho umusho imina njalo nox sengunox manje mina awuqali ukungibiza ngale nto ngibiza ngayo yini yona le
2: I'm going to go to the house.
0: Awuyeni manxele lengane.
1: Hayi bo Musa nje ukumfaka ukhumane kulokho ungalingi. Ufuna nyuke lo BP kanye noshukela. Ngokungalaleli kwakho hayi kahle azothile kahle kahle.
2: Eyami imizwa la ibalekile. Ingakho ngithuka nje. Ingakho ngithuka. Ngihlukunyenziwa ngokuthi mina ngiqimbe phambi kwabantu. Hayi ngeke abantu bangathi ibhlungu into engiyenza yona.
1: Lalela ke mntana, lalela phephisa nganyanga. Thula phela thula. Ungabisakhala ke sisezwe.
0: Hayi mina bengizincokolela nje ukuthi usisibhuti hayi ungiqhelele
1: kodwa ke sisi lalela phela ngicela ungilalele kodwa phela kumele ukhumule azuthile ngoba uma ungakwenzi lokho kuzodala izinkulumo bese abantu bengabazi into yabo ehlisa umoya nje
0: bese bemthuke ngempela ke bona bemthukela lokho afuna
1: uyayibona indaba
2: Kodwa kwase kwangenza ukungabibiko kwamama emhlabeni. Ngoba mhlawumbe yena ubezongizwa kahle futhi awubona umqondo engiwusho nje endodakazi yakhe.
0: Yena avuma ukuthi abantu bakuthuke azobethi awuyona
2: into. Hayi ngeke awu. Ngivezela abantu nisuso umthimba sangasese. Hayi angithandi.
1: Kodwa awukhulumi kahle mntanami. Awukhulumi kahle azothini.

0: Hey, we muntu wenkosi. Kanti ubungifonelela ukuthi uzongidelela mina la. Hey, ungazongicasula mina.
1: Hayi, bucha. Oh, hayi, buyini ngempela? Kanti abantu sebadlaliswa ngemali yini kulezi insuku? Kencolela mina onje. Hayi, busekonakele phi manje zar?
0: Kanti owagada akamazi wakho uma ungabe ukhuluma nami, ngizokulimaza.
1: Hayi, ngiyaxolisa mngani. Yo be, hawu wayidlule ebandla phela manje. Hayi bo, bengazi phela ukuthi wena usuphenduka i-touch screen manje. Ayidlule ngiyaxolisa.
0: Usho ukuthi nje iyona ndlela oxolisa ngayo vele le mungabe usukuxolisa.
1: Hey,
0: wena uyayiqhuba intwala ngewisa wena.
1: Hawu mngani, onke kodwa ngisadlule nje lapho. Awusho unjani uThabani ubhiyoza lapho?
0: Habe kwanike.
1: Kwasibela ukuthi ujayiva noba.
0: Eh, niwe bakithi. Wephumule uthini ngempela manje ungenza iphoyisa?
1: Hayi mngani, like ngiqeda ukukhuluma naye manje ocingweni. Ngezwe nje ukuthi hayi useyahalazela nje. Manje ngithambuza.
0: Phumla. Uzilalele kodwa?
1: Eh?
0: Uzilalele na?
1: Yebo. Angithi mnganami wena njengoba ulapha uyafana phela nehlo lami.
0: Hayibo.
1: Awusho oyikhipha ngale awukahle sikhipha ngale ngane uAmanda. Ngizwe phela bekhuluma lapha noThabani.
0: Hayi cha, ngiyalingwa mina ngisehlani. Yazi ngiyavivinya. Lalela lana ke ntombazane, angizile mina le maqhosheni ukuzogada ukuthi ubani wenzani nobani.
1: Hawu welo engani mina nga
0: hey. Ngangikuthumile yini? Wawuthunywa yimina?
1: Cha, kodwa njengomngani wakho ngangikubhekela umuntu wakho exhashaza umamncane wakhe. Ngakubeka sithombeni mnganami, ngasho futhi ukuthi umgadi olwesi njengoba enyonyo beliso kalakho.
0: Kodwa namhlanje we mngani wami, uma ngabe wena ubuvela ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani la emcimbini, bekumele uze nawe. Hayi indaba yokungenza iphoyisa lakho la mina elingaholela.
1: Hayi kanti kunjalo. Angiyaxolisa ukwenza iphoyisa lami. Bengicabanga ukuthi sisabangani abanakekelanayo.
0: Hayi sorry bandla, buwedwa lapho angena nje unogada. Angikaze ngiqale.
1: Sengiyakwazi lokho yini, ngiwaze namhlanje. Ngiyaxolisa, ngeke ngisakuhlupha ngokuzayo.
0: Awukahle kanti ubufonele ukuthini vele?
1: Angisazi, angazi nokuthi vele bengikufoneleleni. Ngani nokuthi ngikhulume ngani ke vele njengoba ungiphoxa nje. Yonke into engisingikhuluma nawe uyangiphoxa nje.
0: Hey, hayi cha. Bye-bye, vale ucingo ke ngoba uyazi into obuyifonele kanti vele uvale nje ungaze umoshe i-time yakho. Ngibhizi mina la kanti futhi bangilindile nabantu abaserious.
1: Hayi bozar a
2: Kuphela kanjalo ke umdlalo wethu ucungechunge ohloko sithi isinqumo. Ababhali uLerato Tuwe, Ntando yaphezulu kunene, uMandla Ndlovu, uJabulani Njali kanye noyenziwe Sithole. Kanti lo mdlalo uqoshwe ngaphansi kwezwi likaDolly Ogle owulethelwa uKhozi FM.
3: Nosithandwa Nzuza kwi WNP.
4: Bona bona bafethu uCaptain lo baba wesikhova.
5: Awujale brazo uba nomculo okhulu ubukela kuyena ngoba phela sonke masikhula suke sinama role model.
4: Hey lo buzo lo. Hayi namhlanje ngizowuphendula ngoba kahle ngiwuphendule ukhosini. Umculo engibukele kuyena uyena uMampita, the late Mampita, RIP.
6: Thank you nakhe for featuring me.
7: Kulaba bathi wena usuzenza uMampita uthini kubona?
4: Eh ngikasho nje ukuthi bamisledekile but ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga labo bazobona ukuthi hayi yazi kahle lo muntu akazenzi uMampita. Lo muntu ubonile kuMampita. Yami ungayibona engazathi si extra ingoba isiveli nesandla sakhe yabo. Ukushaya kwami nje ingoma lendlela engishaya ngayo namhlanje ngizoyena. Akukho vele mnandi ukulahlekela khona nje bese
5: alo
4: vesadi nawe usubona engazazi but hayi sisonke.
3: Woza nabangani bakho ngo 3 kuya ku 6 uKhozi FM. Jata nosithandwa Nzusa.
8: Hayi bafana yabona iwoza nabangani bakho baba yothi ngasho.
3: Njalo ngumsombuluko kuya kulesihlanu.

0: Right, msakazi Khoza FM Khoza maphikophiko nje manje la mzizi ziyishumi nahlanu ngaphambi kwehora laphana ke lesine ntambama ephelele hlanu ntambama ingoma emnandi track scene Molly uhambisana kanye no Ginger Stone kanye noma who bethi Moshelo King.
1: Alright, manje laphana nje manje laphana kuthiwa nje pala ke nje selokhu nje sikhuphuke njalo nje isibalo ke nje sabawine ku Lotto Star nje. Izolo ke lapha komdlalo ke nenhlanhla nje uveleke walandela nje umhlambi ke omhweleke lapha ke nje kutheni ke yawine ke isizumbulu sika 719,000 rand ke lapha ku Lotto Star Elephant Stampede pre-vike ngokuspina nje kange nje lapha ke nje mhlambe ke nawe ngikwenzeka ukuthi wena njalo olandela olaphana sazi. Nje lapha kuthiwa nje uveleke uspina ke ama slots ke manje ku Lotto Star Real Rush pre-vike slot games ke I Lotto Star lapha ke umhlaba wakho lo midlalo ke bukhoma iLotto Star nje igunyazwe ilayisensi ngeMpumalanga economic regulator nje kanti ke abaneminyaka phansi kwa 18 abavungelwe inhlobo nje ukuthi badlale iNational Responsible Gambling Program ke lapha kuyayithola ku 0800 006 008 nje kanti abawinayo bayazike nje uma sekufanele ukuthi ke bayeke kunemigomo nemandela yonke imidlalo yokubheja ehlinzekwa ngamathuba amaningi
2: ezemigwaqo nonokwanda dima
3: njengamanje ngisethe kuyini lapho sekuneyimoto eshayisene ke ku N2 ubheke eningizimi mawudlula nje u M7 lapho ke eyithathene khona ke makuthi siqhamuka nje ngakhona ngakomhlanga ubheke zansi ke sikhona futhi ke nesiminya miya nje ngesikhathi nje uthi Spaghetti Junction uqaphele nje lapho kubambezeleka noma ke usungahamba ke ngawo u M4 iyona nto ke ezokulekelela ke uzokwazi ukugwema ke lokho libala ngiyafuna futhi ukuthi siphume ke lapha eThekwini sibheke ukuthi freeway N3 uyiphethe kanjani sobala ke ukuthi sekungcono ke masikhuluma nje ngesiminya mika lenga ko Cliffdale kodwa ke indawana nje okumele uiqaphele ke ilapha yana ngase Hammersdale ubheke lapha entshongweni makuthi usuka eMgungundlovu bheka seThekwini ngiyakunxusa ke ukuthi uhambe ngo R103 ugudle ko Drummond ngoba njengamanje sesiyaqala ke futhi ke leso siminya mina siphethe kangcinwana ke namhlanje le nje ngako Kokstadi Harding Port Edward ngithi nje cha kuhle konke ungahamba nje okhulekile kanti ke mase ngena phakathi eGauteng njengoba nje ilanga seliqala nokusithela ke khona ke uqaphele kakhulu ke ngesikhathi uhamba le ngase Bedford View ku N3 usuke sentini ubhe ngase Germiston kuneyimoto eshayisene lapho ke sengibona ukuthi cha isiminyaminya impela isona nje esiguduka ngaso kumsombuluko nje engathi ungahamba ke ngo R24 ugudle phakathi eairport ngoba into engiyibona laphana nje izofuna ukuthi ube nesineke noma ubekezele noma imizuzu engamashumi amathathu oyisikhathi esiningi ke leso ke emva kusuku lude usemse benzini engathi nje impela ke ungachusha ngawo ke u-R24 ugudle nje isikhungo sezindiza asithi nje shwi lapha eMpumalanga njengamanje ngiyabona ke futhi ukuthi matasa kakhulu kuneyingozi zemoto ezi-2 isona ke ezibambezele namhlanje ku N4 phakathi kwase 5 Arch nase Water Valley makuthi nje usuka elengi nje ngakombombela ubheke ngase Gauteng noma ePitoli eIlanzi ke ilapho ke imoto eseyishayisene khona ukhona ke no stop and go nazi ziyadedelana nje neyimoto engathi nje impela ke ungabe nokucophelela nanesineke umele nje ubeke umoya wakho phansi ngoba cha impela ngiyabona ukuthi ukubambezeleka kulapha nje kwimizuzu mhlawumbe ngamashumi amathathu futhi nakuleyo ndawana siphinde sihlangane mase libumbene ihora lesihlanu engathi nje ungaba nendlela endle.
0: All right, timanga besikhathi ke simi kanje u 12 minutes before 5 o'clock asimanga khulu kunokwanda nendaba zezemdla embelenze zemgwaqo sikhuluma nenkulumo enqonqwethu ke la esithe sabalelo ngolwazi nonqonqo sikhuluma ke njengamanje no Khethelo uqobo lakhe ka nomama ka Khethelo uyintokazi ke esencane ke edlala iche ezizosimela ke emazweni angaphandle dubele mtyane
4: mfoka ngoba
0: sulele pero ukwes tuto ngesas
4: Ngisa studio. Ngicela ubuke
0: bazazlab.
4: Ngicela ubuke emva kwakho.
0: Hayi ngiyabuza mfowethu.
1: Sesikubheke njalo ungazulale ngiyadlala.
0: Wena usikhuluma nomuntu uthando wakho. Sikhuluma nomuntu ophephe
4: separation.
0: Right, asikubeke mfowethu.
4: Yeah. No indaba yazi nje kumnandi kakhulu namhlanje ngoba siliqala lo daba lika Khethelo. Kwakukulahlela nje ngoba sazi ukuthi abantu phela badonsa kanzima kule insuku ukuthi khona indla ingane ingasizakala khona kusabela kakhulu namhlanje uma umngeni uthukela water njobe seshilo umnumzana uMaphumulo ukuthi cha bayangenelela impela bazoyikhipha imali eyingxenye engithi uhalf weyindleko njobe the izoba lapha ko 58,000 izokwazi ukusiza ikakhulukazi ngoba ingane isancane ikwazi ukuhamba nomama ozoyinakekela
0: yebo Nangu mama Khethelo.
1: Yeah. Hi mama.
5: sithanda kubingelela abalaleli kubingelele nabasakazi
1: aw bakithi nayo ngathi namahloni ufuza ingane yakho nje qaphu nje mhlawumbe ke makakhethelwe ke mhlawumbe esikhathi ke nithola nje ukuthi hayi yabona nje manje nathi incwadi eqinisekisayo uxhaso nazo mhlawumbe ke imizwe enjani njengomndeni ekhaya nomntwana yena ke nathi nimtshela ukuthi la girl siyahamba ke manje wathini
5: kajabula kakhulu ngeza umthwalo uphunguka ngikhethelwe wajabula ngoba uhleze buza mangiyahamba yini kuyahlangana uyabona naye ukuthi indaba yokhamba kwakhe ayilula
0: ngakho ha kuzolunga kodwa bakithi lo luxhaso ke ngene ukuthi lwenza amahloko moni mhlawumbe empilweni yenu nje ke nasohambweni lukakhethela
5: ilethe ushintsho olukhulu kakhulu ngoba njengoba edalulile uBoot siyabonga ukuthi basponsorishe u 50% wemali edingakalayo leyo mali izokwazi umsiza ukuthi a register i cover accommodation ikhave namanye ama cost for ama transportation uma ngabe sesifika le Europe.
0: Mm. Yeah. Ah,
4: nice. Na nangu lapha kwakho umnumzana uMaphumulo. Kukhona ongakusho njengoba emele inkampani yabaxhasi umngeni uthukela water. Yini nje ufuna ukisho kuyena?
5: Eh ngithanda ukudlulisa ukubonga okukhulu. Ngiqale nje kubaba uNtshakala okuyena wasibhalele lo khozini ngoba ukube kwangawo yona amandla nemizamo yakhe ngaba kubanga nje njengoba semenshinile ukuthi ujwayele ukusiza yebo ngibonge kakhulu nakubhuti siyabonga amaphumulo esathi misikhuluma ukhozini wasukumela phezulu ngajabula kakhulu ngoba ngangisakhona la endlini zomsakazo ubamtshakala ebuyela kumenesha ukuthi hayi na umndeni water uthi khona ufisa ukuphosa so nje ngithanda ukubonga kakhulu kuphuthi siyabonga amaphumulo ngibonge nakumngeni water ngibonge kakhulu nasokhozini
0: hawu bakithi siyabonga kakhulu ntombi
1: nangu baby girl la nangu baby girl hello kunjani
6: Ngiyaphila njani?
1: Ngiyaphila.
4: Hawu uyakhuluma namhlanje.
1: Hayi, phela uyasonda. Ha, kona lisithandwa phela habe. Awuthele ke nayidalini ukuthi nje usise unjani inkathi nje uthola ukuthi awe mouse ugibela ibhanoyi, uye phesheya, wathini kubangani bakhe esikoleni?
6: Ngathi ngijabule kakhulu.
1: Mhm.
0: Madod.
1: Bathina abangani bakho? Uthisha esikoleni utheni?
6: Uthe siphumelele.
1: Uthenkumelele.
6: Yebo.
1: Futhi wena ngithi uzokwenza ukuthi isikole sakho nothisha wakho bayiqhenya ngithi.
0: Yebo. Mhm. Okay. Yey, kusiyam.
4: Manje wekhethelo uzowina lapha.
1: Uzowina.
4: Uzowina lapha.
6: Yebo, ngizowina.
4: Hayi, ubuye nawo ngempela imedali, he?
6: Yebo.
4: Siyabonga.
0: Yazi Thembo khethela kashakazi. Hayi. Uba phaqa nje. Hayi ke indlela. Mjani, ubani ufisa ukukhonza kuye namhlanje? Njengamanje.
6: Unqobile.
0: Ubani unqobile?
6: Umnganami.
0: Oh, wakabani sibongo?
6: Wakanzama.
0: Oh, unqobile Nzama. Ufunda naye?
6: Eh.
1: Eklasini?
6: Hayi eklasini.
1: Kuphi kanti umngane wakho kuphi lo? Esikoleni?
6: Yebo.
0: Oh. Thane hayi unqobile.
6: Hayi ngobile.
4: Hayi, intombazana akandile enhlobo ngamazwi.
0: Wandeke sibhakhe.
1: Hayi lutho.
4: Wandeke sibhakhe.
1: Ushanga umqondo aqede emncane.
0: Kuphele nje.
4: Aka sibuyele lapha kuzikode. Zikode nikachaza kanjani ukubaleka kokubona izithelo zoxhasolweni? Ukuthi uma ngabe zizokwenza mehluko muni emphakathini uma ukhethelo nange sebuya esephethe indondo.
7: Ntswakele kuthina njengomngeni uthukela water sikuthatha njengento enkulu kakhulu ukuthi siyakwazi ukuphonsa isandla emphakathini uma ubheka umdlalo wechess nje siyazi ukuthi into ekhuluma ngamasu into eseduzane nezinto zo mathematics njalo njalo njengoba sisemkhakheni wezamanzi sisebenza no engineers sisebenza no so science so kukhethelo nje sesibona ukuthi mhlawumbe umunye umuntu esekhula ungagcina esekhona emngeni uthukela water uma sisichelela lesithombo sisesincane singaka singagcinike lapho kuningi esikwenzayo kwezemfundo kwezemidlalo njalo njalo kuningi nje ngempela esumngeni uthukela water esikwenzayo kodwa ekugcineni okwethu okusithokozisayo ukuthi sibone abantu abakithi bephumelela lapho befinyelela lapho ebebengeke bafinyelele khona enkathini edlule ngenxa yakobelu ukwentula izinsiza
1: Mhm. Mhlambe zikode umngeni uthukela water nje ngiyazi ukuthi niyayinibheke vele ke mhlambe ke eziningingano abantwana abadinga nje mhlaba ukuthi bathola usizo ngamathalente abo lapha esifundazweni mhlambe nje ngizobuza ngithi ngale ukuthi wena wezwa lolu daba la ku Khosi FM nawe uyizwela nje mhlambe omunye umuntu njengamanje odinga ukuthi hey Nkosi yami ngimina ngenze njani nami bakithi ngiyababheka mhlambe khona izicelo abayifaka yabantu
7: kunjalo sithandwa kuyayithiwa izandla ziyagezana thina sigeze ikakhethelo nekamama uKhosi lageze zethu njengoba sithole lelithuba nje isikhondla khondla somsakazo lesi basilalela abantu emakhaya ngengabalo ukuthi sigxile kwezemfundo sigxile kwezemidlalo ezokuthuthukiso somabhizinisi abancane njalo njalo so siyaye sizamukele icelo kune email nje yaza kwethu lapho esamukela khona icela iphuma emphakathini ufiona.ellis@uuw.co.za so ufiona uma ngapela nje u fiona ellis @uuw.co.za so u ababili no w siyaye sibuyekezeke le icelo kunekomiti elikhona esilibiza ngo sponsorships and donations ube khona nelinye ikomiti la CSI kuhlukileke khona kuyingqala zinde enkulu esontweni elidlule nje besilapha ya emsinga ngaphansi kwamasipala wasemzinyathi siyokwethula ama boreholes ayishiyaga lolunye ngaphansi kwenkosi umchunu iloku lokhu esikhuluma ngakho sithinqala zinde bese kuba khona lokho kuphuthumayo njengokokhethela kungaba khona abafana abancane noma odade abadlala ibhola noma abadlala inetball abafuna lolo xhaso njalo bakwazi ukusithumelela sihluze sithi lokhu sizokuyisa ku sponsorships and donations committee lokhu kuya koza kwethu ecommittee la CSI esiholele umfowethu uNhlanhlazama sikwazi ukuthi sisize kanjalo siyazi ke kona ukuthi eziningi idinga emphakathini kodwa sine budget nathi uma isakhona nje siyasiza lapho silasiza ngakhona kodwa ngokuzayo sithi siyofinyelela
0: baba siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu sengathi ngiqhubeka nomsebenzi omhleni umngeni wotha siyabonga okuhle kodwa amakhethelo okuhle kodwa khethelo siyabonga mnumzane Ntshakala yabose siyabonga mfowethu Tyangi Dube siyivala mntaka baba
4: cha no sibonge kakhulu kumngeni uthukela khethelo sithi nje halala ubuye naye indondo
1: uzobuya naye indondo isiphele isi happy mother's day kuma how happy mother's day
6: happy mother's day
0: siyabonga kakhulu. All right, uma ngabe isikhathi ke siminga nje njengamanje la mbili mzuzu ngaphambi kutumbo lapha ke ihora lesingaki ihora lapha ke lesihlanu ntambama. Selapha ke indebeni zezwe zokubumbana ngehora lesihlanu ngengoma ke emnandi ka Kanye West no Travis Scott.
1: Manje ke sibakhumbuza balele ukuthi ke ngale nje kuwa 5:45 lapha nje makuthiwa mhlambe ke kade ungekho ekhaya nawe usihlapa uspende usuku lakho noma

0: Ubusuku buhle nonkosi nathi mshengo.
1: Dokotela, njengoba ke sikuyona inyanga enkululeko, ungathini kakhulukazi kubafundi nabazali?
2: Izanga lena ebalulekile leyaba inqophamlando ukuba izwe lakithi likhululeke kumakhamandela. Intakhulukazi lomkhakha wezemfundo. Khumbula phela mshengo ukuthi khuluma nomuntu owafunda la khona, owuthi uma ufika esikoleni uzofunda, ungalishongo igama lesiNgisi, ungabhalisi wabhalisa ujikiswe. Ngomunye umuntu owajikiswa esikoleni kabuhlungu ngithanda ukufunda, kodwa ngangaqala ngesikhathi okumele ngiqale ngaso ngoba kwafanele niyofuna igama lesiNgisi ngoba lelithi ngoki lathiwa libokelekile igama elibhabharikhi noma igama lobuqaba. Ayikho into engihlukumeza okudluleleyo.
1: Ibaluleke kangakanani kakhulukazi ekhalendeni lezemfundo i-second term?
2: Le term ayinaso ngempela isikhathi. Sekuyakutshela-ke noma kuyakucaciseba ukuthi uma zithi nje Meyi yona nyanga kuphela ekhona nayo ingoba ingasasho lutho ngoba ihambisana ne-revision. Uma eqala uJohn kuba sekubhalwa ama-examination akaphakathi nonyaka ozothi nawo uma uthi uyatsheka seziyavalwa futhi ikola.
0: Ubusuku obuhle nonkosi nathi Mshengo.

0: Ngifisa nje ukubonga nje ukuthi ungixolele yazi. Usinenhlanhla ungichazele ngakho konke. Hawu yini usiphi kwenze njani? Mhlawumbe kukhona engikushilo ngakuphoxa.
1: Angisiwena Lunga.
0: Pho kwenze njani usiphi? Awuphilile yini? Khuluma.
1: Ugogo uyazi ukuthi ngiqomile.
0: Kahle bona usiphi. Uze ngoba ngoba phela mina ngithi indaba yami nawe isayimfihlo.
1: Ayekho phela umunye ngaphandle kwalovuvu liyakhipha usinenhlanhla.
0: Hawu sithena sami umsukudlala ngosinenhlanhla. Angamqala ngakephi nje ugogo wakho?
1: Iyona ke nje nami le nto ade ngilokhu ngizibuza yona. Uyazi ukuthi ugogo ukhuluma kabuhlungu kanjani kimi izolo?
0: Hey, singathi inkulu indaba yakho nogogo. Utheni nosipho?
1: Noma ngize ngiwaphinde nje njengoba enjalo amazwi awashilo kodwa ungifanise noma uthe futhi uzongixosha manje ke weza ukuthi wena uphinde wafika lapha ekhaya.
0: Hawu. Kodwa njoba ngicasha kangaka noSipho.
1: Ngiyakutshela.
0: Wazi kanjani mina ukuthi ugogo wakho ngiyafika kini?
1: Hayi mina ngiyasola nje uyena usinenhlanhla. Yazi ngenkathi ngibe esikoleni ngibonile ukuthi bekunenkomishi ezimbili endishini ezitsha.
0: NoSipho, hayi wenza umqondo lenkulumo yakho. Ingani usinenhlanhla nje besinayo le esikoleni?
1: Uyazi ugogo ushilo ukuthi uMantombela uqinisile ukuthi ngiyisigebenge esibheke phansi. Akusho ukuthi uyena otshela ugogo.
0: Ngiyabona ke.
1: Futhi yaza kashongo nje nanokuthi ngiyisigebengu uthe ngiyisibozi. Cabanga.
0: Ithi ngaba nkulu ingazekeki. Usengaza kubiza ngegamile bangako.
1: Hey Phethu.
0: Uyazi sena sami mina uthando lwami nawe nje eyi liyanyakazisa kule nsuku. Kodwa ke ngeke siphele amandla yazo.
1: Kodwa mina ngizoxoshwa ekhaya Lunga.
0: Ah khululeka ngeke kufike lapho. Ugogo wakho nje ubesadiniwe uzobuya edle.
1: Eyi yaza ngazi mina Lunga. Ngiyasola nje sengathi ugogo ufuna ukutshela ubaba wakho.
0: Ah, angalingi angicabanisene uSigananda. Yey phela lapha sana samalifaka libuya noDark. Ngingamani ngifica impahla zami zonke lahle ngaphandle.
1: Hayi bulungu, ubaba wakho angayenza kanjani into enjalo?
0: Ukhulisa ungazi wena sinoSipho. Uhlezi eqoshu manje uma bexabene.
1: Hawu.
0: Saye saba yinhlekisa ngishona kumakhelwane.
1: Kahleni bakithi. Nomakhelwane bani bayazi inkinga yenu?
0: Bahlezi bemuzi umama uma ekhala. Phela ngelinyilanga nje oyemcindezile phansi embambe ngemvubu.
1: Hayi lunga ngemvubu. Wayemshayelani?
0: Angithi uyazi ukuthi uma benogugu kaSinenhlanhla bayavoluntiya phela ukuhlanza indlu yesonto njalo ngolesibili.
1: Ngiyakhumbula ngixoxele lunga. Phuma nje iphinkinga lapho ngoba phela benza umsebenzi webandla.
0: Hayi ngolunye ulwesibili ke ugugu Mantombela wayengaphilile.
1: Yeah.
0: Umama wagcina ehamba yedwa kuya ngasesontweni. Kalo suku baba wabona ugogo emtholampilo.
1: Hayi bo. Kushuthi phela wayegula ngempela ugogo kaSinenhlanhla. Phela katshwele uye emtholampilo.
0: Impela. Kwaba yishwayo nje la mama.
1: Unga. Ubaba kunesihluku esinjena kanti.
0: NoSipho thina sikhule nje ubaba nje eshaya azasixoshe nasekhaya nomama. Sihamba siyolala le emhosheni. Wenele nje ahamba emsebenzini sibuye sogeza siye nasesikoleni.
1: Mfethu yasiyabuhlungu lento ngixoxela yona lunga. Shono nje na unolaka olingaka shuthi ufuze ubaba wakho.
0: Musukudlala ngami noSipho. Uyangisukela nje mungifanise nobaba.
1: Hayi bo angidlali yazi ngawe lunga. Angithi nawe ubusha ukungiqeda zolo lokho. Ungitshela ukuthi ngiqoma uthisha.
0: Hawu kodwa sithanda sami. Angithi phela mina manje ngizozehlisa kuwena.
1: Hayi ngiyayizwa yonke lento oyishoyo lunga. Kodwa ngiyacabanga nje ukuthi naye ubabushezi waqala kancane ukuhlukumeza uma wakho. Hayi mina ngicansi kuzomela ushintshe noma ngabe ufuna siqhubeke nobudlelwane bethu.
0: Hawu kahle bo wena uSipho. Usho ukuthi mina kumele ngithule uma othisha bezenzela izintombini zethu ngoba begaphe ngemali.
1: Lunga uma uke waphinda nje lento oyenzile. Awubokwazi bandle ukuthi ngeke ngize kuxolela mina. Akusiyona phela inkinga yami ukuthi wena uzethembi.
0: Hayi ngiyakuzwa noSipho. Angethembeke phela ukuthi uzoyiphatha kahle. Awuzolokhu nje ukhophozela othisha. Ungcono ngoba phela ngizobe ngikhona la eduze kwakho.
1: Uyazi uyakhula ngempela wena Lunga. Isikole sokubulala uma ngabe uqhubeka kanjena.
0: Ingoba sana sami ngizama ukuvikela ongokwami.
1: Yazi ukuthini Lunga? Ngicela uhambe uye kubangani bakho. Singaze sixabane futhi kanti uzela kimi uthi uzocela uxolo.
0: Kulungile noSipho. Ukhumbule lokho kodwa ukuthi engikwenzayo ngizama ukuvela wena. Ungakhohlwa futhi ukuthi ngiyakuthanda. Ngizokubona uma kuphuma isikole yazo.
1: Okay. Yini ngathi ngizothola kanzima kulomfo kaShizi. Kodwa into engizoyenza njani nje le ngoba ngiyamthanda. Kuyokwenza njani uma ngabe eqala ukungihlukumeza njengoba nesikole singaka nje. Yena ugogo njengathini uma ngaseza ukuthi ngithandana nomuntu ozalo ubaba ohlukumeza umndeni wakhe. Hayi, kuzomela ngimqaphele lo ngakusukela manje. Hayi, angihambe ngiye kuSinenhlanhla, kuyobonakala sekuqoqo.

0: Ngena sister Dlamini eminyango vuliwe.
1: Yebo matron.
0: Haw sister Dlamini, ngiyathanda inhlonipho nokuthobeka kwakho, ikakhulukazi mobizo mphathi.
1: Ngiyabonga matron.
0: Lalela ke ntombi, ngikuphathela izindaba ezimnandi. Akusensuku zatshwala abahlengikazi bathobele wena.
1: Hayibo. Angikuzwa kahle matron.
0: Namuhla ngithole ucingo luvela kumphathiswa. Uthi abahleli benhlolo khona bathole ukuthi nguwe wedwa nje ufake isicelo somsebenzi. Ngakho nguwe ke ozongena esikhundleni.
1: Hayi Bumetron, unamanga wena kalula kanjalo nje.
0: Kunjalo nje ntombi. Ngiyakubongela kakhulu sister. Kuyimvela kancane nje ukuthola isikhundla esiphezulu ngaphandle kokuqhudelana nabanye ozakwenu. Ngiyethemba ukuthi uzoqhubeka nomsebenzi wakho oncomekayo.
1: Matron, angazi nokuthi ngithini. Ngiyabonga. Ngiyabonga nje ngokungithemba futhi ngiyakuthembisa ukuthi angisoze ngadicilela phansi imizamo yakho emihle. Ey, kodwa ke Matron, kukhona ngicela ukukubuza.
0: Ubuza noma yini sister?
1: Ngizoqala nini emsebenzini wami omusha?
0: Awuzwa ke. Ngiyawuthanda umbuzo wakho okhombisa intshisekelo. Emama.
1: Hayibo. Kanti sekho kwasikhathi Matron.
0: Isikhathi soshintsho nezinto ezinkulu lezi. Ngikufisela okuhle kodwa emsebenzini wakho. Ukhumbule ukuthi ukhululekile ke ntombazana okungishayela ucingo noma nini uma khona odinga ukuqonda kancane.
1: Isikhathi nje ukuze ngilungise impahla zami phele ngizoyidinga endaweni yami entsha.
0: Bese sibonisene ngalokho sister. Ngicabanga ukuthi kungaba kuhle nje ukuthi ulungise kahle wonke umsebenzi wakho ukuze udlulisele kumhlengikazi ozongena endaweni yakho. Kungaba ngcono kakhulu ukuthi aqale umsebenzi nawo usekhona ukuze phela umbonise indlela ngithi yabona.
1: Hayi ngiyakuzwa matron futhi ngiyabonga kakhulu ngithi ubongivulele lona. Hayi ngizolungisa yonke nje into ekumele ngilungise ukuze phela kube lula ukudlulisela kuyena. Matron uma ngasekho kukunye ngicela ukuyobheka iguli zami.
0: Khululeka sister Dlamini. Uhambe uyoqhubeka nomsebenzi wakho. Ngizokuthinta uma ngikudinga.

0: uzi usemathande uyacha
1: eh awubonini ukuthi uyangiphazamisa hamba uyohlabelela le kude ayisuka hawo
2: kodwa we mantuli awusho ngempela ngangidlelana ngaka
1: mbuzo monike lo wobuza ayodlamini
2: angazi phela kufanele ngibuze
1: ngoba ungabona ukuthi ngizama ukuhlanganisa mama
2: ke manje pho mina ngingenapi uma uhlanganisa mama ke ayisuka ngiyazi ungiyeke phansi wena awungiyeke nje yazi futhi usoqala ungena emzweni yami ke manje
1: Ngeke ngene emzweni manje.
2: Awubonwe.
1: Uyazi kodwa uqinisile motho angikiyeke.
2: Please.
1: Ngiyabona nje ukuthi uyafa uthando kulezi zinto.
2: Vele mina ngifani nawe ushintsha-shintsha imbala njengonwabo. Hi, ngiyalidabukela leli sokana lakho, uyazi? La kubona la kubeletha la kuwena.
1: Hey, hey wena, ungenapha umbhekisene ngoxoxweni yethu. Musuku ngicasula wena indoda lamba.
2: Hayi suka. Uyazi, unengokuthi ngikutshela iqiniso vele. Awushoki. Ubani ngempela wasixabanisa nje obasazizwana kangaka nje. Awubheke nje manje. Ungathi azizange sikhule endaweni. Indlela ongasangifuni ngayo. Yini ngempela?
1: Ukhona nami wena sikhumbuzo. Awuhlukane nami. Hamba uyoculela lesigebengu somfazi wakho sethawini.
2: Kanti uqondeni ngempela mantuli.
1: Hey musu kulongibiza ngomantuli wena sikhumbuzo. Awusalazi igama lami muva nje noma mhlawumbe ngifanisa nalesigebengu sakho.
2: Uyibo. Kanti kwenze kanjani ngempela? Yini inkinga yakho mantuli?
1: Musu kuzenza ingane sikhumbuzo. Ubani ongazi ukuthi amantombazana sithawina yigeleke egqize ukugcina ngci. Kwazibani nje ukuthi mhlawumbe washiya amasoko amangaki njengoba akhetha nje ukuzosebenza la.
2: Uwe Mantuli, ngicela ungalifaki igama likaMbali ingxoxweni yethu. Siyazwana? Gcina ngci, ungalingi.
1: Oh, kuyezwela manje. Ingani wena oqale eqala wafaka likaMbhekiseni?
2: Yey, bengimzwela umntana omuntu mina ohlala nawo neconsela ngaka kuphela. Hayi lento osulwe kuyenza manje phinda phinda igama likaMbali uhamba umfaka nje. Phuma ke kuyena.
1: Mina ke ngidabukela wena nokuganwa nje isigebengu esikushayela nomthetho yiko nje usuphephela naseyingane zesikole
2: Mantuli uyazi uyanginenga ngale nkulumo yakho ukuthathapi ngempela ukuthi mina ngifunana neingane zesikole ukuthathapi
1: ufunani kulengane kwangcobo sikhumbuzo
2: lalela lanake lalela angizoloku ngichazelana nawe indlela engenza ngayo umsebenzi wami nawe usebenza ngendlela othanda ngayo wehlukana
1: Ina gabona sikhumbuzo yazi nesidina
2: uthi ngiyenzene uMantuli yeyiwena uyazi usudlala ngami ke manje yazi udlala ngami ke manje
1: silima sikhumbuzo angithi kade ngibiziwe mina ngizotshela ukuthi izingane zami ziya faila ini
2: manje pho mina ngichuma phi kuloko ngichuma phi ngelaphi kuloko mayifake izingane zakho
1: uyabuza he awungitshele kahle njengoba bebaningi kangaka othisha besifazane abasebancane la esikoleni yini ungazami ukubona wehlukane nezingane zesikole noma mhlawumbe
2: Emina ngile ngimele lento yenza uMantuli yazo sengiyahamba njengamanje ngiyakumbofu ngiyombikela angisiloni ibhola lakho mina ngizodlala wena ngizele wena la emsebenzini
1: hamba hamba uyomtshela kunandaba futhi angisabi kwambofu loyo ke ke naye futhi ngimtshele zakhe esathi uyangibhedela ufika umbuzo umthanda ubhedelwa mina
2: hambe yazi ngathi uyahlanya ngempela wena uMantuli uyazi ngathi uyahlanya yasini angivele ngihambe manje ngizele emzini wami yazi ngeke phela ngize ngimele lento yakho Le yakho izongifaka enkingeni ngiyakutshela.
1: Ah hamba gwalandini hayi futhi sikulindile isigebengu sakho hamba.

0: kungeni bo. Kwenze njani isikhumbuzo walale mini kapha? Awubheke nje. Awuvale ngisho umnyango. Hayibo. Ubuzo kwenze njani ngempela ukubupha phapha manje igebengu seyigcwele indlu la endlini.
1: Eh, sanosa. Nxese, maniyazi. Bese ngizumekile ngicine ngilalela indaba emsakazweni.
0: Hayi.
1: Ngazi unye ubuthongo ke.
0: Hayi bandla. Hayi angithusa mina lento eyenzayo baba. Uthi pho uzokwazi ukuhlala wedwa uma sengisebenza emkhomathi. Hawu sengathi ngiyothi ngiqambe ngibuye kuyobe ngasekhomba hlala nje.
1: Hayi ungakhathazeki mamsoni konke kuzohamba kahle. Ukuthi nje ey ngibuye ngikhathele namhlanje. Yo sengizoqaphela ukuthi ngingene ngikhiye umnyango ngokulandelayo.
0: Hayi cha bandla. Ngiyakuzwa awushoki. Ukhathazwa yini kangaka weyisebenzi ngani zami?
1: Ey nkosikazi. Ziningi iy'nkinga lapha emsebenzini. Kodwa-ke angithandi ukuza nazo la emzini wami. Hleze ngabe naso isikhathi esanele phela sokuthi ngibe nawe.
0: Hayi bo baba. Uwangiphatha kambike. Yini? Kwenze njani? Ungangixoxela phela mangabe kukhona into ekuphethe kabi jama ngizolalela. Phela mina nawe safunga ukuthi siyohlala nje sithandana ebuhleni nasebubini.
1: Hayi, ngiyakuzwa nkosikazi. Kodwa-ke ayikho indaba esile engizoyixoxa ngaphandle kokuthi nje, ey, ngihlushwa abantu abavila phayo lapha. Manje bafuna ke sonke ke siboshwe ngabandelinye.
0: Ah, suka. Kanti ungitshela ngamavila baba. Hawu. Ungabavumeli neze nje bakuthena amandla emsebenzini wakho.
1: Hayi, uqinisile mamsomo wami. Umuntu angasangana ikhanda phela uma engaphika nawo. Awushoki, lube njani lokho usuku?
0: Ah, baba, umhlengikazi uhlezi emadasadasa nje zonke insuku. Kodwa ke ngaphandle kwalogo ha. Oh, u-matron ungibizile phela mayelana naleya ndaba yokuvula kwaleya mtholampilo leya.
1: Oh, kahle bona. Kanti uzohamba isicelo zolo lokhu nje utheni?
0: Eh, baba, ngicela uzilungiselele ngoba hayi wena usuzohlala wedwa khona maduze.
1: Oh, kahle bombali. Usitholile ni isikhundla sano sami.
0: Kunjalo impela baba.
1: Ah.
0: Eh, sano sami, uyabona nje indlela kwenzeka ngayo. Imani yangibonisa ukuthi yakwena lesi sikhundla. Hayi, mina ngisiphiwe umdali nabaphansi. Angiyazi inhlanhla nje.
1: Ah, sano sami, kwazi kwamnandi ukuzwa lokho. Hayi, ngiyakubongela kakhulu nkosikazi wami. Ngiyethemba ukuthi uzofika uyiphathe kahle ke nalapho la uya khona.
0: Awu, sikhumbuzo. Wakhuluma sengathi kukhona kubi nje sengikwenzile. Kwenze njani?
1: Ngimane ngiyasho nje ngoba phela asikazi sihlale ngokwehlukana selokusashada amabhebhe.
0: Kunjalo sithando sami. Kodwa ke ngiyacela ukukhululeke Jama. Alukho nolunci oluphambene engizolwenza futhi ozoluzo. Empeleni nje ngifuna ukukhululeke ukuthi wena ungafika noma inini endlini la ngizobe ngihlala khona.
1: Hayi ke. Ngiyezwa ke sithando sami. Futhi ke nje kuyangithokozisa ukuzokhuluma kanje. Phela abantu abalala baphenduka yabona. Angeke ubazi.
0: Hayibo. Awusangithembini kanti?
1: Angishanga ukuthi angikuthembi. Angizange isho njalo mbali.
0: Cha phela myeni wami, akudingi ukuthi ulumise ngesihloko. Ngiyazibonela nje ukuthi kukhona ukushaya amanzi. Kwenze njani? Khuluma nami.
1: Ngicela siyeke le ndaba ngoba vele into engasho lutho maphepha. Awushoki, tshela mina. Uqala nini ukusebenza emkhomazi ocwala ngomoya?
0: Cha, bubu. Musa nje ukushintsha inkulumo sikhumbuzo. Awukwazi phela ukungisukela ungitshela ukuthi angiziphathe kahle sengathi ngingani ujike lapho futhi wena uthi awuqondele lutho khuluma nami ke sithando sami kunje njani
1: ah baby akusiso yini lesi sichwenze sumi isinto kule msebenzini
0: ah loyo futhi utheni hey engabe kanti wena usubaxoxele yini othisho osebenza nabo ukuthi ngiyahamba kanti ke sithando sami ngabe umuntu onjani
1: impela kahle ngamanje nkosikazi angikaze ngitshele umuntu ngomsebenzi wakho futhi kangihambi ngekhuluma ke indaba zomuzwa wami ke nabantu
0: pho manje igama lambe silingena kanjani ke enkulumweni yenu?
1: Mbali. Ngicela wehlise umoya please. Abantu abafana no Miss Dule akusibona abantu bokunako. Inkinga yakho ukuthi akafundi ukusebenza njengoba ngike ngakutshela nje maphepha. Manje ugcine sefaka amagama abantu angahlangene nomsebenzi esiwenzayo.
0: Hayi, ngiyakuzwa. Cha. Mawusho njalo ke, hayi akukho phela engingakusho. Asethembeke kodwa ukuthi uzomfaka endaweni yakhe lo ntulu wakhona lo ngoba ngifunde umuntu ozohlukumeza umyeni wami. Anyway, hake ngiyolungisa ke okuya ngasethunjweni sithando sami.
1: Kulungile nkosikazi. Nami ngizafuna ukubuka indaba la kumabona kude.
2: Sisibeka lapho isiqephu sethu imizwa nenhliziyo esethulelwa uKhozi FM.
3: Bikelela mpanza uKhozi FM luhamba phambili. Ezikhatheni ezinzima zokulahlekelwa, iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwaclientele zikhokha engakapheli amahora angu 24. Ungakhava abomndeni abangu 13 kwiplani eyodwa. Izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ngeclientele awuthengi iplani kuphela, uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo, uzothola u-200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwakwaclientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa, netshele sikhumbuzo. Bhalisa namuhla, kulula, awuhlolwa impilo futhi akugcwaliswa amaphepha. SMSa ukhozi ku-44419, ku-44419. Iclientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
4: Noma ungayaphi empilweni, into ongasoze wayibalekela imvelaphi yakho. Kanti ke ayikho into emnandi njengokuhlanganyela nabakwenu, abangani nomakhelwane, kube nomsindo omnandi ekhaya. Kodwa ke ukuhlanganyela kanjani lokhu okungenakho kulamethe kokumnandi kwesiphuzo ijuba? Ngoba siyabuqonda ubumnandi nokubaleka kobumbane nokuxokola ndawonye. Sikuthulela ijuba extra, umlambitheko okufanayo nowasemandulo. Cha, kuthiwe xaxa ukuze ukuxokola kwenu kuzoba nesikhathi esithe xaxa. Beka iphakethe elisha ijuba extra esitolo esiseduze nawe. Ijuba kuza ezibandayo alidayiselwa abantu abaneminyaka ngaphansi kuka 18.
5: Jata nosithandwa Nzuza kwi WNP.
6: Happy Mother's Day Mom.
7: Njengamanje ke sinayo ubhuti uVusi Indebele uthi unayo mama kodwa ukuthi akahlali naye uhlala kude. Ukhona umama mncane wakhe simthule phela vele ngathi umama mncane mamkhulu kusawuma wakhe
8: umama ngelo mfethu umama uthi awujwayele ukuthi umbone njalo umbona ngayo ikhathi zama holiday
9: wathi kungama holiday nje bengikhona ekhaya kodwa ngeke ngikwazi ukumbona sanga wena ama holiday ngesimo somsebenzi umuntu lapha ayinto abenza segoli
5: Mother's Day
7: mhlambe ke yini nje othanda ukuthi uyisho kumama umnyeleze ukuthi uthi udlulise kuye
9: ngiyabonga
6: love you mom
9: into engibonga kakhulu kumama ukuthi noma wangiza la esimene la wayeshipheka khona kodwa akaze ngifake emgqonini.
10: Happy Mother's Day.
9: Ngabuye umancane ngithi bancane ngicela ukuthi lento yiyo ungashintshi.
11: Imbokodo zomthandazi ikhokhokazi odokube phinifa.
9: Noma ngikhulile ngingazi uyakwazi ukungitshela ukuthi lokhu kuyiphutha.
12: Ngiyabonga ngani yami ukungibona ngomama omuhle endleleni yakho.
13: Khuluma ngimbokodo yo.
5: Woza nabangani bakho.
14: Ngo 3 kuya ku 6
5: uKhosi FM.
15: Imzuzu njengamanje singamashumi amabili nanhlanu sibheke lapha na ke ulona ke ihora leshumi nanye emsekezweni ukhoza maphiko phiko sawubona la ukhona sigijima nawe kamnandi kanjena nje uyabona ke ngeke ngayisho lento ngathi sinophansi phezulu namhlanje sifuna ukuzwa kancane nje ukuthi hamba siphatheleni na kanti sibonga kakhulu kumdlalo womoya kade nje sigijima ngawo kamnandi njengaso lesikhathi uyabona ke manje uyabona insizwa lezi iqembu ophansi phezulu njengoba wazi ukuthi lihola insizwa uzwe lihle umfoka mtunga walona ke iqembu lophansi phezulu sixoxela nje kabanzi ngomsebenzi sewenzile nendlela sebeyihambile endimeni umlando wezingoma zabo lezi ezimbili ke nje esezizosidlala namhlanje okubala kuzona ukubuye komfazi kuyonakala sizoke sizwe nje kakhulu lengoma ethi ukubuye komfazi abantu bayithanda kakhulu ke sizwe ukuthi ngabe uthi kwenzekeni ngokubuya komfazi ungakhohlwa ukuthi uphezulu uphansi phezulu njengamanje ubhizi estudio uyasebenza urecord umsebenzi omusha ubhizi uzothuma ngabe usuphela nomsebenzi omusha bese bayifikela bona qathatha amathupa la estudio bezochaza ngawe ukuthi ingabe babeke benze njani kulokhu benze njani kulokhu basiphathele ini yakagejika isikhathi esiningi kunengoma emnandi kakhulu futhi enye ethandwa ngabantu ethi dedela abanye kodwa namhlanje uzozwa kamnandi ngathi kubuye komfazi kanjalo uha wema athi kuyonakala phansi phezulu
16: ngibingelele ngokuzithoba okukhulu ubingelela intokazi enenhliziyo enhle ubingelela mpansi kanye nabalaleli bonke bohlelo isiqhi saseAfrika ngiyajabula kakhulu kuba ngibe nani lapha ohlelweni isiqhi saseAfrika igama lami nginguzwelihle Mtuma abaningi bangazi ngohlela ithathi endaweni yasemsinga esizweni sakwaMabaso ngaphansi kwenkosi uThimtuma icula phambili futhi ngiphinde ngibhale izingoma ebenjini lomculo wombhaqanga iphansi phezulu eselikhiphe ama album awu8 kanye neEP eyodwa esihloko sayo sithi ukubuya komfazi njengoba njengamanje ngimatasa kakhulu nokulungiselela ukukhipha umsebenzi omusha ozoba nezingoma ezinhla emihlanu engizosebenzisana kuwe noJJ Phathaphatha noCela Musa Zuma uthi kusene zingxoxo enginazo nomzukulu ukuze kube uyena engizomfeaturisha ngoba inhloso yami enkulu ukuthi ngenze ushintsho emculweni wami njengoba siye saboniswa abaphathi boKhozi FM ukuthi ake sizame nanokuthi sicele lamagenga amancane asevelele emculweni ukuthi sisebenzisane nawo okwamanje ngiyabona ukuthi ingxoxo zethu nomzukulu zizophumelela uthi ke ngijabulisa kakhulu ngisazobuya ngizokhuluma kahle ngomsebenzi wami omusha okwamanje angakazukhuluma okuningi ngisazobuya ohlelweni sengizonethulela umsebenzi omusha ngalelo langa ngiyobe sengisokhozini ngokoqoqo ngoziyela mina mathupha kunengoma ejwayele ukuthi idlalwe okhozini ehloko esithi ukubuya komfazi le ngoma inkulumo yayo ngayenza ngaphansi kwalezi zizini kwathi ngelinye ilanga enye indoda yayilizisana nomkayo khona manjalo yabe isitshela umkayo ukuthi yona ayimncengi umfazi noma engahamba aye kubo nembala umkayo wahamba okwathi emva kwezinsuku ezimbalwa le ndoda yazizwa imkhumbula kakhulu umkayo yaqiqa ekhweni izama ukubuyisana nonkosikazi wayo ukuthi abuye ezekhaya yahamba ilokhu iyomncenga kodwa dololo unkosikazi wavele wathi ngisaphumule unini weyisikasibanibani ngikubekezelele le ndoda yacela abafowabo ukuba bayisize bayiphelezele iyoncenga unkosikazi iyefika unkosikazi ethi ngisaphumule le ndoda yagcina isho lamazwi athi ave kulula ukuhamba komfazi endodeni kodwa kunzima ukubuya komfazi endodeni avele ngathi ingoma le ingayenza ube ingoma ephansi phezulu bese kuzoba nengoma ethi kuyonakala le ngoma ngayenza ngaphansi kwalezi zimo wake kwathi ngelinye ilanga kuqhathwe amaqembu engoma eGoli ngathi nami ake ngiyobukela kwazise phela ngiyayithanda ingoma zange nayizingoma zezindawo ezihlukahlukene singazidedelana kodwa kwathi uma nje sekungena eyangakithi emsinga wathi angidize wathi angigxume ngibheke phezulu wafika la magama athi ivele ngabona uma sekungena umsinga ukuthi uyonakala kwaba sekuba enye yezingoma zephansi phezulu thathela emcabangweni yami eyangifikela lapha ngibona ziyihiha ezasemsinga insizwa ngibonge kakhulu kumsakazi oyigugu kakhulu kimi uBingelela Mpandza ayinani nonke balaleli sesiyohlangana ngalelo hora lokunethulela umsebenzi omusha yabonga kakhulu
15: ayiphimbeli mnandi kakhulu likazwelihle umfo kaMtungwa usuka madoda uyezwa ke awubenge indlebe uzolalela usiqale la bese siyabuya na kanjani sikijime ngawo umculo omnandi athi kubuye kumfazi athi kuyonakala
10: manje awesho mngani sakuphethe kahle Themba
17: hey o nginamahloni imilo ezintsimpa esisengasese ube ngabona lento uThemba uzongishiya phela
10: hayi ungakhathazeki lezi intsimpa benginazo ngasebenzisa iRejuvena Wax Gel ipolisa ngokusheshsha iziqede nya njengamanje ngisebenzisela iRejuvena Wax Drops
17: edeli isebenza kanjani ngaphela ziyashisa zonke lezi zinto
10: hayi o iRejuvena Wax Gel yakhiwe ngendlela yokuthi uma uyigcobisa noma ikephi ayishisi futhi akunabuhlungu iWax Drop yona uphuza amaconsa ambalwa ngosuku yonke le mithi uzoyithola noma iliphi ikhemisi
3: Ukulahlekelwa othandiweyo akulula neze kungakushiya unencindezi enkulu kwa clientele izinhlelo zethu zomncwabo zikhokha imali engakapheli amahora ngo24 uthole neairtime ka200 wamarand uma ufaka isicelo samalungiselo omncwabo sicover abantu abangafika ku13 kwiplan eyodwa SMSa ukhozi ku 4419 ku 4419 iclientele life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelicense imibandela iyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile
15: Laleli siqi mlaleli uza yonke into ngampela okhehle gumbe kule ngoma bathi kululeza ukuhamba komfazi ubuya dololo awusuka madodana

insizwa le yasemsinga usuka amadoda ophansi phezulu lathi kuyonakala kanjalo laphana ke bebeshaka mnambe ethi kubuye kumfazi awusuka amadoda umculo omnandi ombhaqanga umculo omgxobanyawo sithi washo umgxobanyawo uyabona ke manje angisafuni nokupholisa amasenga ngifuna ukugijima ngalezi ngampela hawu uyabona ke bathi asijoli kusho abagandayi imzuzu ilishumi nashumi nanye usemontweni semgwaqeni awushayele ngaleyo ndlela leyo savumelana ngayo phela ungalenzi iphutha siphephisa imphefumulo yabanye abantu nje mawozela gudluka mfethu lala nje eceleni endaweni ephephile nakhona ungahambi ulala noma aphi makuthi khona ushayela kangcono kunawe bandla noma obhekile olulu ukuthi ngakwazi ukuthi ashayele nikwazi ukufinyelela lapho niyakhona niphephile mnikeze imonto uyayiva ke ngoku amagandayelana bathi nje asijoli yazi

0: vele kunjalo isitha somuntu umuntu angeke kube isilwane ngeke kube isitha somuntu ecama ngithi ubona isihlahla ngathi umuntu kodwa bafethu kanti umuntu bani umuntu uyini umuntu ubona ngathi hayi ngathi umuntu nje loyana angazi yini esikusabisa kahle kahle waphela umuntu umuntu yebo kodwa ke umuntu uyesabisa yazi umuntu umsabi uma ungamsabi umuntu usuke vele nawe nje ungathi uzenzele phansi ngoba umuntu mase kuphoxa iba buhlunguke leyo sigijima nawe kamnandi ke emlalelo Khozi FM ngumculo womxubanyawo umculo ombhaqanga yabona ke njengamanje sizokubuza kamnandi ukuthi uhamba nayiphi kulezi ezimbili esizokwendlalela zona phezu kwetafuna sizozithi nebe so wena uyakhetha ke oyithandayo oyizwa ikushaya ding dong sizozwa ngawe ukuthi yiphi ke echazayo ku 086000 2437 086000 2437 uthumele noma ke iVN ku 0791639874 0791639874 bathi bebingelelana even shesha manibiza lezi number zenu hawa ukazi uyibhale namanje kanti wenze njani mawubhala qala ubhale 0791639874 ya asibhaleni bakithi uyithathe nje inombolo yakho uthumele iVN sifuna ukuza ukuthi uhamba nayiphi kulezi imbili ezokudedelela zona ke ngoku angizokuzisho mina uzozizwa umlalelo Khozi FM uthi yiphi ekuchazayo ehe ngizokutshela nje ukuthi kuphela abo bana basiculayo wena okwakho ngifuna nje uzwe ubumsoco umnandi bengoma busiye ngitshela ukuthi webingelele yabona ingoma le ekanje kanje ayi mina iyona ke nje shame egijime yeza yasho yasho yasho ngoba yabona uma ngabe ngizoninikeza wonke into yonke into yonke into ngizogcina ni vote ngobutiye kanti angifuni lokho kunjalo ke imlalelo Khozi FM sizokudlalela ke izingoma ezimbili okwakho nje ukuthi usitshele ukuthi ngabe uhamba nayiphi futhi usho ngani ukuthi ile echazayo ngifuna ukwazi njengamanje sogijima ngesize la bese siyabuya na kanjani uzongitshela ukuthi iyiphi echaza kulezi ingoma eziyi-2 ezimbili engizokudedelela zona manje
1: ukulahlekelwa othandiweyo akulula neze kungakushiya unengcindezi enkulu kwa-clientele izinhlelo zethu zomngcwabo zikhokha imali engakapheli amahora ngu-24 uthole ne-airtime ka-200 wamarandi uma ufaka isicelo sam lungiselo omngcwabo sikhava abantu abangafika ku-13 kwiplan eyodwa SMSa ukhozi ku-4419 ku-4419 i-clientele life i-FSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense imibandela iyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile
2: abotshayela abaphuzi nje iwhisky bayayithokozela yonga ku-750 ml with Jameson Triple Distilled Irish Whiskey for 349.99 no 750 ml with Johnny Walker Red Label

0: Uyabona ke manje angifuna ukukhuluma kakhulu ngifuna ukuzwa ngamlaleli sikwenze zandleni ngampela nginika wena uqobo ngasuke lesikhathi engizuse sigijima nobani ngalesikhathi obona Hawu bakithi
1: Wazalo noko
0: Mtsiyane
1: Ndo mvundla
0: Khamba kahle kodwa
1: Mntana umuntu uyaphila umzukulu kaThithi Mbekini
0: Hawu bakithi mntana umuntu
1: Kwaba kangubane umzukulu kaVikinti lo kaThithi Mbekini uvele umsisi umzukulu kaGaga kwaba kaShelembe mntana umuntu Kithi uba uShelembe ithemba likamangubane sekuthi amaresibhekike manje ngaphezulu kwentaba zakhona mntana umuntu kunentaba embili ehlala sikhozelene nje ziyabukana ziyadelelana mntana umuntu angazi ukuthi mntana umuntu asikhamba kahle uhamba kahle kwena
0: khamba kahle kumina mntana umuntu
1: kuhamba kahle mpela umuntu hawu ake ngibonge nje mfuthi kubantu bakaShelembe behlangene labo le kadungamanzi emgangala mfuthi sikhuluma ngokwakithi mfowethu ngiyakubonga ngahlangana insizwe zakaShelembe sihlangene abaShelembe ke mpela umuntu ithi kuhamba kahle mpela umuntu angibhedele labanye bafuna ukubona futhi nayo mpela umuntu ithi amen uma nje wena kadonda
0: okay angudedele siyabonga ke ngize la ungakhohlwa ukuthi ngifuna ukwazi ngempela ukuthi yiphi uhamba nayo kuleze imbili sikudlalela sibali basemzini sakudlalela kamnandi nansi ingoma abagandayi yisho-ke ukuthi yiphe kusihlabe umxhwele uyayiva-ke ngoku aya sambe sawubona
2: sawubona mamdlamini
0: Ninjani? Yazi kusabi.
2: Ngiyaphila ke tafekulo njani?
0: Ngiyaphila.
2: Ah mina ngihamba nozibali basemzinyo. Ngomgcini mafa ngwawasheze nesigodi nsakwantula emagcijane.
0: Wemgcini mafa yayizo ukuthi awu bakithi nganikele inhliziyo yami kulesi sididi.
2: Mawu.
0: Ngisho ingoma yosibali basemzini. Ithi wadlala ngami.
2: Nisho kanjalo ithi wadlala ngama ngiyithanda ngiyangoma mangithengelela ngiyithanda nje ngawe angikuthandi liyabhubhu uyongixolela nje uDlamini ukuthi ngisho kanjalo umkakhe kodwa hhayi ngiyakuthanda mfana omdala usenhliziyweni yami wena
0: awu kungcono uma ngidukuza nakuwena
2: awu uyadukuza mfana ngifuna ukukhohlisa uyadukuza
0: siyabonga kakhulu
2: siyabonga kakhulu ke mavoni
0: sibonge nje baphile abantu emsinga baphile abantu kuzona zonke iy'ndawo kophomeroyi sawubona sawubona sawubona sikuphi la
3: Ngimapanzi yaphila.
0: Ngiyaphila ngane kwethu njani wena?
3: Sikhona la engeza emini siyafana nazo lashona.
0: Wendaba ezitha.
3: Matha bekhulu angiphe nabo sibali basemzini.
0: Hawu bakithi. Ngaze ngabonga. Uthi wadlala ngemizwa yami.
3: Ngoba bayadlala bethu basebethandile.
0: Kodwa kungcono ngoba wena usesayidini elihle.
3: Hayi phela thina la.
0: Akudlalanga wena ngawe kade wena wayibamba lento.
3: Ngoba khona abadlala ngabanye thina sabashiya kanjalo.
0: Kunjalo. Sibonge nje indaba ezithi.
3: Ngiyabonga mathabo ekhuluphile nje yezwana.
0: Uphile ngane yakwethu. Yabona ke show wena ibe right bakithi kombongolwane nibe grand nibe right. Ngizwe la ngifuna ukwazi ukuthi gijima nobani manje. Sawubona.
4: Ndebenzo.
0: Unjani no?
4: Ah, yaphi. Ukhuluma no Andy ngwangubane ngila enkanje zari.
0: Weso mahashi. No, my bed, we are
4: pussy.
0: Yeah, you lentils and new islands and up
4: I go like you are.
0: Aye, Bafetu. Aye, I pinned there, remove a glowing.
4: Kuzile shalini basihlala bevulela ukhozi balalela unewings
0: eyi ngiyabathanda uyezwa ubatshele nje ukuthi ngiguqe ngamadolo phansi
4: kulungile bye
0: bayo ngampela ngifuna ukuthatha ababili bokugcina ngifuna ukwazi ukuthi yiphi ohamba nayo kanje sawubona
5: hala
0: ulaleli bakholo kuhamba kahle kodwa
5: ngane
0: kwethu
5: kulayintre ukholo ozuma emabunzini emsinga hayi usibani mfowethu
0: ngichaze ngalapho athi dlala lesi sidididi
5: sengosa ngiqiniseka nje ekhabomeka Dlamini sengosa ngiqiniseka nje akuluthi mjunja akuluthi ngengisahlobisa ngisayisho lutho kodwa kulutho kakuma ekadlamini
0: hawu bakithi kungcono kodwa ngoba khona okuhla khona okuhlotshana
5: sengoncike imeyili ukuthi hayi sengongena
0: hawu bakithi sibonge wekholo yezwa
5: alright malumekazi wami
0: ngiphilile ngane yakwethu
5: ngiyaphila mina uphili uyazana
0: nawe bakithi ngiyabonga kakhulu
5: uyathanda imsika
0: awungazi kahle phela usuka madoda
5: awuthanda ukubhubha
0: hawu bakithi
5: uthanda ngifuna ija yakhona
0: nalikati
5: yebo
0: sibonge nje
5: ngiyabonga mina
0: sibonge yabona ke ngiyajabula masuwe sibathola kanje okholo ngoba ngiyazi ukuthi abahlali bengalibambi bengashayi lapha awuthi ngizwe ngizothatha ukugcina ngaphela awuthi ngibonge ngivala ngoba nento sawubona
6: hello mampaza
0: ngane wethu njani
6: ngiyaphila njani
0: ngiphilile
6: hayi sala nesimatondela nangithenda
0: ah okay sengithule manje anginamlomo I think it's really fit. Oh, abangani. No, my bed, so we are poza. Yeah, but wait to see if you really don't handle it, Mounjalo.
6: I still did a vampire.
0: We're failing your bongeza.
6: Ngiyabonga bathabe kukhulu.
0: Ngiyabonga bakithi. Yabona ukuthi ngavele ngikhulume nani kuze kuyoshona ilanga. Kuze kuyoshona manje nanga ngihle ngivela ngithi njo ngamehlo ngampela ngibuke. Athi we mampanzi kusahamba kahle lapho. Kulungile ngampela awusuka madoda bezimbili iqhathiwe. Mangabe kwenze kanjena angisazi mina abantu bachazeke kakhulu bajabule bayijabulele zombili kahlahla ingoma. Kodwa bathi hayi osibali basemdzini babathinta eqolo. Bathi udlala ngemizwa yami ke. Uyabona ke sina ama VN futhi esinawo siwabekile nje. Sifuna ukuza ukuthi ithini mbono yenu nonke nje njoba nisemakhaya asigijime ngampela nabo sizwe ukuthi nithini hawe bakwethu bengazi ke lento izoqhatha abantu kwenze njani kwathuleka nje manje awuthi ngiphinde ngibheke kahle ngoba phela bayaphawula abantu

Hayi uyabona konakele ngampela konakele ngampela ngithi ngiyazama ithi volume hayi kodwa kulungile soyibheka soyipetapeta kancane sibheka ukuthi kwenzakalani yini ebambile bophile kodwa ke njengamanje ke siphindele ngoma le emnandi eshaye ngampela kamnandi lapha insizwa abangani nathi kuzoshada naye athi noma bethu yaphuza noma bethu yisidakwa usukunenhlanhla kodwa uthole umuntu onjalo kulanda ngebhara ikuphe joint kuthi ba ekulande ngebhara kunzima kumnyama kulanda athi ayingeke umkami ngomlanda kunjalo ngizoshada naye ngiyamthanda kulungile nabo osibali basemzini insizwa lethi bathi awudlala ngemizwa yami awulalele lana awuzoloshuni aziculile ngampela insizwa zasematheni ziculile ngampela insizwa zasematheni asambe shibulika suka.

hlanganani suka mnandi kithi babanga imali baxabene la endlini babanga imali manje liveli nakho kubangwa nje kodwa ke ayi uyabo kulesikhathi zamanje kusafani kakhulu nakudala noma isabangwa nje imali kodwa ayi kusafani sebenakho qonda abantu ukuthi hayi imali imali uyisebenzele sebenza kanzima ukuze ukwazi ukuba nemali yakho uyayizwa ke lento leyo Phumza Khala Epitree Thief bebeshuka mnandi nabo bathi uyamemeza umkhonto emandulo bishaka mnandi izabalaza brothers emsakazweni ukhozi FM sayidedela nje kamnandi kanje njengoba uzizwa nje sithule sedu thina zishaya ibubula insizwa kamnandi kanje nasigijima mnandi nge kudlala emaholo kudlala kuzona zonke indawo esiyiphumile insizwa ihambile awusuka umculo omnandi wakithi lona esiziqhenyayo esiziqajayo ngawo siyiningizimu Afrika nje yazi ukuthi umculo esiqhathamiya iwona esakhula ngawo uthi mangabe ulalela umculo uyithethe sokuphelisiwe konke ngoba yonke indaba yayiphuma lapha emculweni inhlupheko injabulo yizo zonke izinto ezilushintshe eziziguquguqukayo empilweni babeyifaka lapha emculweni awube sebayasho ngamaphimbo amnandi ngokwehlukile wahlukana ngamaphimbo abo amtoti beautiful stars bakhala ngecorona angazi ke ngoba izifo lokuzanda nje namanje zikhona ezintsha ezifikayo zedlula necorona.

0: Oh yes, yebo. Ngiyakuthandaza wena kahlahle isibhanqa. Umone walo oqedwe kumozo njengamanje kuyena singene ngaye kanti ngaphambilini uzo Donald featuring uLwandle Nkulu ubekhona ke futhi noxolo kule ngoma yabo. Hey yes, bese ke indlele enhle ishumi nomuvo imzuzu libumbene ihora leshumi phakathi nama leshumi nambili phakathi namabili. Sanibonani molweni, sanibona sekuyisekuseni sekusile. Namhlanje umhla ka 12 kuyena uyinyanga kaNhlaba ku-2026 inyanga ke kaMay lena siyazi kakhulu ngenyanga yabasebenzi, siyazi kakhulu ngenyanga se-Africa. Sisihlangana Africa, ziqhaje ngobuzwe bakho, zazi ukuthi wena ungum-Africa. Kanti ke nakanjani ke njengoba ke uvuka njengamanje usemsebenzini noma ke uzovuka ubheka emsebenzini, khumbula ukuthi ke lo msebenzi ubaluleke kangakanani. Uyasikhumbula mhla u-apply ufuna umsebenzi uthi ngokwenza noma yini, ungathi ke bengabuso ngaphakathi bese uthi hayi sengiyakholoza. Sekubikelela singena kulona ke uhlelo lethu dabulukusa ekuseni kungu-12 kuze kube u-3 njalo ke ngolwesibili sesuke sikhona. Igama lami nguNozipho ngakaZulu Mazulu ozulayo wakho. Ngithola ke ey'nkundleni zoxhumana Mazulu ozulayo wakho ku-Facebook @Mazulu ozulayo _1 ku-X. Asibonge kakhulu kumathabe khulu ubingelela wakampanza. Hey ayahabeni kade hleli nawe kamnandi thi sigcisa se-Africa. Ngahambi ke yedwa bekhona uhlengiwa kambatha i-content producer ekhona uMr. Mnqayi uMinehle kaMnqayi ehleli kanye nawe ke technical producer. Asibonge kakhulu bonke nje zakho esathe beloku beyibambile kumnandi kuze kube yilesi sikhathi. Igama lami mina nguNozipho ngakaZulu Mazulu ozulayo, sizoba nawe nje kuze kube yileso sikhathi leso sasekuseni. Nali lelo bhasi siyalidabula, siyadabula ubusuku. Ngicela ukubuza ukuthi ithikithi lakho esandleni liready, imali yakho eshintshekile iready, ukusiphi stop? Mina okwami ukuthi ngidlule ngikucoshe. Ubani ofuna ukuba uconductor? Uconductor wethu kuyena esizomcosha ekuqaleni. Mesiqala ngawe nje sithi qoqo, hayi wena ke usuzoma emnyango, wena ozosiqoqela abantu, wena ozosihlalisela abantu ngononini ebhasini. 086-000-2437 inamba yethu ke lasola khona kamnandi, nokuyilana ke sizokwazi ukuthi ke sikubambe khona noma ke ngene ndlezo xhumana ukhozi FM official ku Facebook nje kuzoba khona mhlambe nje okunye okushanyana ongasukuze kulona ke uhlelo nongasukulindele ke kodwa ngale kuka 20 past ukhona ke udokotela uMia esizobe sikhulumisana naye sizukuthi ke namhlanje ngabe ke usiphathele ini khona ke futhi enye ke ingosi yethu esizoyenza la sizobe sithi campus connect. Yes, sibheka nje ukuthi ke ikakhulukazi ngabe ke khamba kanjani kulezo indawo lezo kulawo ma university lawo, ikakhulukazi ke ekhungweni zemfundo ephakeme. Siyazi ukuthi ke ziyabuya lapho. Kanti ke futhi ke sizophinde ke futhi ngale kuka 1 o'clock, sizokutshela ukuthi ke sikuphathele ntoni, sikuphathele ini wethu. 086-000-2437 cela igama lestop. Asekubingelele sikwamukele kukhozi.
1: Hey, bingelela kunjani?
0: Hey, ubingelela uzokuhlawulisa, uvela umgagule kabuhlungu kanje. Hey, lalela, akusadlalwa manje. Hey, sekufanele uthi we mama ubings.
1: Ngibambezela ngoba amazi nomoya uyangiphosa. Ngikhuluma noPenyandisa kaDukuzo, umkhulumeli wabantu.
0: Yes, Fernandez.
1: Ngiyathi ngibokho ndathi ke nje namhlanje.
0: Lalela, ngiyakuthemba. Ngiyakuthemba nakushintshwa abagibeli babo.
1: Hayi impela, hayi. Ngiyethembe.
0: Uyindoda engathenjwa. Kulungile, sicosha kuphi ke namhlanje?
1: Ngicosha lapha kwaDukuza eMarasteni elindelani, eMarasteni nje. Nehambe nami njalo sigudla uthukene.
0: Nazo ke hlala kanjalo ungabusaye emuva vele uxishe phambili.
1: Yeah.
0: Danki siyabonga, sidlule la sibone ukuthi bayisimtholayo kukhozi sawubona.
2: Hayi mkhaya njani?
0: Hey mkhaya wami ngiyaphila kunjani?
2: Hayi ngixosha nje khona la kwamazimazane enseleni uzocambatha lo. Ngibheke bey mkhaya.
0: Danki mthi, asambeni ke kanjalo nje kuze kube 3. Ukhozi.
3: Kula in 3 sawubona njani siyaphila sikhona thina sike
0: hle
3: Hayi ngiride mfethu njani kwena?
0: Hayi ngabuzwile mfethu uma ngabe kukhona okubhedayo.
3: Hayi mfethu udodo udodo usungaqhamuka nawe.
0: Lalela wena uyalwazi udaba. Sesikhona ne.
3: Emfene kude renki la ngikhona ngilinde khona namagwinyami kanti nomdolofi ukhona njalo enzizweni bo.
0: Hey uyalibona igwinya mfethu laba nopholoni laselithi cheese. Ayi.
3: Ngase ngivala ngomdolofi ukhona umdolofi yami.
0: Hayi umdolofi yami awusabi ngase ungenze kabi kanti kusebusuku.
3: Asambe makeba sesina ngiyabonga mina.
0: Thank you siyabonga. Hey wena. Ukhosi sawubona.
4: Sawubona mazulu zulu.
0: Hayi bhuti kunjani?
4: Ngiyaphila ngizwa ku.
0: Awu kumnandi kuphelephele.
4: Kumnandi kuphelephele.
0: Anokuya baba kuvula ninhliziyo nje awu.
4: Njalo kunjalo ngizwa mazulu zulu hayi uyithumela ngomlindozi buzz voice ngase chivi. Ngilaye varele mapapa lo sayi machaki.
0: Nazo ke mlindozi sasihlaleni kuze kube leso sikhathi ne.
4: Yeah, kuzo kube leso sikhathi nginawe nje ngosazane. Umlindozi buzz voice lo. Thank you ngiyabonga mazulu zulu.
0: Thank you buzz voice. Khosi sawubona.
1: Mazulu zulu.
0: Yeah, dali kunjani?
1: Ah, siyaphila sisawu ukukhuluma noAndile ngawanga ubani ngilaye kanje sharini.
0: Yes, Andile.
1: Yebo, yebo sisayi. Mina zodlula nje ungicoshe la esitobhini bahlezi ngosami lawa kwehla khona abantu babuye edolobheni ngizohlala ebhekisithi ngempala bakhulumana.
0: Ey, insizwa ehla ejola ukuhlala ebhekisithi ziyahlupha babhala impela tanki.
1: Abaphemayo la emuva abaphemayo.
0: Yeah, de siyabonga yezwa.
1: Asibonga bavula ukhozi la ethaleni mazulozo la baliphezulu ivolume
0: mabonga. Ngithanda isikhathi eside. Thank you siyabonga. All right asibona ukhozi sawubona.
1: Thank you.
0: Wey. Muntu waka tag. Ey umhlezi ehletsha sikubingelele ukhozi. Ungahlegi.
5: Ake mafetha wena umhlezi ehletsha mafetha wena yakhozi best umlaleli.
0: Uthink the award yakhe. Yo salu ibona wedwa. Ngikhona dali ngezwe kuwena.
5: Ya usekhona usithiwa kambatha u Mr Red umfana wale etsafama sendwetu.
0: Ah yey mthiya.
5: Hey uRascot.
0: Hayi angakabikho nto.
5: Hayi ngiyafethi ngicela kakhulu ngawo mfethu yakhumbula nje u last week yabo kade kade kuyiphethe yami ngiyakhumbula ukucula ungiculele iphetha nje. Ngiyabonga kakhulu.
0: Ah uyisikhokho sami wena uyezwa.
5: Hayi mfethu hayi. Kulungile mfethu. Ngihleli nawe kusuka manje yoshaya u3 mfethu akuvele le okay.
0: Nazo ke sikhokho sharp. Alright go abantu bakhona ke gijima ungena ke inkundleni zokuxhumana Khozi FM official ku Facebook @ukhozi_fm ku X la uzosibamba kamnandi khona ke sizobe sesiya kulunguza. Noma ke ungene kumazulozulayo wakho ku Facebook @mazulozulayo_1 ku X noma ke uthi mazulozulayo ku TikTok ilana ke sizokuthola khona ilana sizokucinga khona asenze kanje. Nango uzandi ungakakhomalo mesiya. Oh, ishumne shaka lolunye imzuzu libumbene hora lesi leshumi.

0: igama lakhe uzandunga kakhumalo uthi ke Messiah 22 minutes past 12 yes mekukusuku sanda kuvulela umsakazo wakho sehlele nawe kamnandi kulona uhlelo dabulukusa nomazulozulayo ngishilo ke ngathi ke ukhona udokotela Dr. Mia namhlanje uyazizwa uyagula uphathekile kahle iqolo libhlungu inyawo zebhlungu uhlushwa ikhanda kuningi sondela ke duze kumsakazo khozi ukuze uzokwazi ukuthi nawe ube ingxenye yakho konke uzokwazi futhi ukuthi ikuphi la ongasizakala khona lolu hlelo olulandelayo nilwethulelwa ngezilokuso ezinhle abakwa Miracle Healing Products okuyinkampani ka Dr. Mia emkhiqizo yemvelo yezimpilo eyenza izimangaliso ezimpilweni zabantu abaningi nokwelapha ke nezifo ezahlukahlukene nje kuzona ezikwazi ukuthi ke belekeleleke kuzona ukwazi kabanzi ngabo ngathumela ke noma ngekwazi ukuthi ubathinte ngokuthumela i voice notes noma ke ya kulaphana ke kwi number yabo ka WhatsApp ethi 0813706531 dokotela sikubingelele sikamukele kunomsakazo Khoze FM
1: ngiyabingelela umsakazi nabalaleli emakhaya
0: yezwa namhlanje ngikufaka ngomesiya
1: inkosi hayi ke nkulunkulu phambili
0: sajabula kakhulu ukuthi siphinde sibe kanye nawe ngalesi sikhathi nje asiphinde sinxuse abalaleli ukuthi sondeza ke ipeni lakho eduzane ukuze uzokwazi ukuthi nawe ube ingxenye yakho konke ungathi mengabeke sekukhishwa inamba ayi usulokhu uthathe uyabeka uyabona Alright ke sikhuluma ke ngama products noma ngimkhiqizo oyenzayo ngifisa ukwazi kakhulu siye sakhuluma ngosawoti last week imaphi lamandla aphethe usawoti wakho ogabe ngawo kangaka
1: hayi ngokukhulu nje ungangabazi usawoti wethu gili imanga kwabaningi ngoba wenza izinto nje esingakaze sezwe ukuthi zenziwa usawoti so ngiyacela ukuthi abantu bazi ukuthi lo sawoti wethu unamandla Usawoti futhi oyimvelo.
0: Yes.
1: Ngiye ngakuvezwa kwabanye abantu ukuthi ikusebenza kwami kuyigift noma ngithi kuyisiphiwo engasiphiwe maphakadeni. So kahle kahle lo sawoti ngawunikwa ngonyaka ka 2022. Ilanga aqala khona ukuthi ngusebenzise kubantu ubonakala ukuthi cha hayo
0: uyasebenza ngampela.
1: Awuyigili ke nje kubantu kuphela. Uhamba uzoyigila ngisho naseyilwanini uqobo njengoba ngangishilo ukuthi ubaba ongizalayo wayekwazi ukulapha azalaphe ngisho isibaya somuntu which means mangabe ufelwa imfuyo lapha ya ekhaya wakwazi ukuza kuyena kukhulekele kusindi imfuyo yakho kugcwalisa isibaya nabantu ke futhi kanjalo nababe ngathola abantwana ababathola nginabo abantu bagoni ingane so abantu ke bazi ukuthi lo sawoti sikhuluma ngawa sikhulumi ngento yomdlalo sikhuluma ngegolide uqobo ngoba nabantu ke abahlushwa imoya abantu abacindezelekayo ebusuku omunye umuntu kade enesiphiwo sokuhlolela abantu noma aboniswe mangabelele owabona izinto ayikhumbula amaphupho usole ukuthi kuyavaleka Ngokusebenzisa mhlawu ngawushutheka nje phansi kwemicamelo nje inhlavane ezimbalo uyakududulo kubi usondeza okuhle kodwa noma ngabe kuthi unamabhizinisi noma ngabe kuthi uyazamela impilo mawusebenziso uzisholo wena ukuthi cha hayi angathi unamandla lo sawoti soke ngiyacela abantu mangabe ukuthi ngempela bayafuna ukubona izinto zenzeka ngabe kuthi unenkinga yokuvuvukalelwa zinyawo ubhlungu kakhulukazi iqolo iqolo ngiyalidonsa likhona kulezi insuku kubantu abanye bawusebenzisa yes bawusebenzisa lo sawoti uzosebenqoma ethi awiqolo kade lingiphethe sengicishe ngahamba ngawohlinzo mabe usebenzisa bayathoba ngawo baphinde futhi bawumunyu njengoswidi baphinde futhi bawuphuze ngendlela sibayalela ngawo awuyinyusi futhi neBP abanye baze bachathe ngicela ukukutshela msakazi which means mangabe futhi uchathe bawuneqolo uyasizakala so ngiyacela kabantu sawuthi bawuthole ngempela iwona nje ngithi ake ngikhulume ngawo namhlanje ngoba abanye abantu baneconfusion bathi udokotela ukhuluma udlala ngathi usawuthi sawuthola nje eitolo cha ngishilo ukuthi ngiwunikwe njengekhambi futhi ungahamba uyothenga esitolo lo uzothenga ubuzo ngitshela ukuthi uwenza lento engithi iyayenza noma abantu abayishoyo na So ke izinto ke lesinsikhathi sizibona ezifana kodwa imsebenzi eyenzakalayo unxashane kunikwe lo muntu ophathisiwe iyajike ngenye indlela ngajabula ke msakazi ngoba sinabo abafakazi ngeke ngithi mina inkonzo inhle noma imnandi ngofakazi bakhona ke abantu abaye bafakaze noma isikhathi singeningi kodwa ngiyacela nje umsakazi ngemvume yakhe kuseke kube khona nje ababili abathathu ke bayifakazele wona sibezwe
0: nangu nje oqala
2: ngiyabingelela Dr. Mia ubaba umadlala lo emkhomazi endaweni asemahlonge esigodini sasemgobhozini ngaphansi kwenduna uNgidi ngithi angibonge kakhulu ukusebenza kwaSaudi ngifoneliwe nje ngesonto bengisele emathola amnyama endwedwe wathi wabuwe uzama ukuthi ukhawuleze icwanele imbuzi la izinyane lembuzi selifilile likhomba ukuthi liyafa njenganamanye aseke afa ngaphambilini ayike ngawuthatha uSaudi mase ngifikile entambama ngesonto ngawufaka emanzini afudumele ngawugoqoza ngaliphuzisa icwane kwasa ngomsombuluko icwane belivele selikhombisa ukuthi amandla ayaphela bese lihambe selinqampuna ke ngomsombuluko ithangi nje njengoba kulesibili nje namhlanje ayicwane liyagxuma-gxuma liyatshekuda likhombisa inkulu impilo okhomba ukuthi uSaudi lo awusebenzi kubantu naseyilwaneni uyasebenza nabantu abathi mangabe benemfuyo engathi bebengawusebenzisa uSaudi lo bangafelwa imfuyo usetshenziswa yibona kuphela bagcine bengasenayo imfuyo asiwusebenziseni uma kuthi thina abantu nemfuyo futhi siyinakekele ngawo uma ingaphilile ngiyabonga
0: ukhona futhi omunye wesibili dokotela engizocetsisa lesi simdedela naye eyikhulumele yena
3: ngibonga
0: kakhulu okay nango ke egaqale kahle
3: aw dokotela kunjani dokotela aw Saudi ungenzela imanga yabo kunomngani wami la mina ke ngufika wakachithi ngishayela Mondville kunomngani wami la ohlala kumthiyane khona umgqoqo kuthi umthiyane avenue eLamondi ubebola izandla lomntwana lo ngangafaka amagunquza mhlawumbe 8 10 kanje ngathi akaphuze izibhukele izandla yibolile uright manje ngibonga kakhulu nami nje bengazi ngigula kangakanani manje sengiphila ngi-right kabi yabo ngoba kwa-expire ilayisensi yami ngabothi hayi manje ngabele ngayeka kwakushayela ngabothi ngizolimaza abantu manje sengiyi-right nje sengizoyivuselela nelayisensi manje ngibonga kakhulu ya inkosi sibekele wena ngiyabonga kakhulu
0: hey kade usayichaza leyo ukuthi ngishiye ilwane kusawotize yakwazi dokotela ukuthi zisizakale kukhona ke lo mlaleli njengamanje ofisa ukwazi ukuthi siwuthola kanjani lo sawoti ngoba nathi siyawudinga mhlawumbe eziningi izifo ezikhona egcekeni abantu bayagula ilwane aziphilile bafuna amathuba angcono emsebenzi babolelwe izandla babolelwe izinyawo uma bekhona abafakazayo ukuthi kuyasizakala bakuthola kanjani
1: ya ngiyabonga kakhulu ngoba ukubola kwenyawo kusho nangokuthi khona lento ebizwa ngomeqo kwabanye so usawoti wethu unamandla kakhulu nasegcikeni uyachela nje ngawo so ngicela abantu mazi uma bephethe lo sawoti baphethe igolide uqobo bangekusabi lokho kodwa nje usebenzise ngendlela esichazela ngayo nawo no BP uzoyiqaqa indaba ye BP iqaqa emthambo iBP yakhe ibuye libeni noma mawusebenzisa ngendlela esichazela ngayo ngiyathanda ukuthi nginikeze abantu indawo esikuzona ukuze bayiyele bona sikhona eThekwini eMaritzburg eHammersdale naseJohannesburg eThekwini sila number 379 Smith or Anton Lembede Street igama lebhilidi uDune House sise 4th floor room 401B sivula past 8 sivala 4 part nensuku Saturdays sivula past 8 sivala 3 bese kuthi ngesonto sivula eThekwini kuphela sivula past 8 sivala 1 ngama holiday eMaritzburg sise number 30 Timber Street uTimber Street u between Long Market no Church Street sise second floor room number 2 opposite no Richfield yangiphinde sise 30 Timber Street second floor room number 2 elapha eMaritzburg eHammersdale silapha yakwaMcoyi ngakwaMcoyi kwa Black kune complex egcwele abangcwabi ujikela ngemuva sekudon number 4 yangiphinde futhi lapha eHammersdale si kwa Black ngakwaMcoyi kuleli bhilidi eligcwele abangcwabi ungena kulona ujikele ngemuva sekudon number 4 eJohannesburg silapha eBramfontein kuSmith Street ibhilidi libhalwe nje 222 kunebhilidi elide elimhlophe nje lihle lapha ungena e-15 uchofe unumber 21 sikufloor number 21 mawungena mawehla nje e-15 ubona umnyango wamaglass ungene kuona uthatha u-right ubona kubhalwe Ruggers offices ungena lapho ke uzothola khona nje intombazane encane izokusiza yonke indawo nje nenithola abantwana abasebasha ngoba uyibona bangilekelela yes omunye uzobuza athi awudodela uyimalini lo sawuthi ngiphathe imalini ngenzela ukuthi umuntu angalokho engifone ngoba esikhathi angitholakali ngicela abantu babekezele nkosi yami nabashiya ama voice note bangibekezelele laba bangaphuthumi nje bawashiya ama voice note sizothatha isikhathi ngoba abantu baningi uba u300 rand kusawuthi ake ngishiye inamba inamba yami ke uyakwazi ukuyifonela uyakwazi ukuthi ushiye ivoice note kuWhatsApp ababhalayo bangixolele ngoba ngeke ngize ngikwazi ukubaphendula masishana kothatha isikhathi yes ngiyacela ngiyagcizelela please senda ivoice note mawufisa ukuthi ngikuphendule kodwa futhi uzame ukubekezela ngoba baningi abantu inamba yami ngizoyiphinda kathathu futhi ngizoyinensa ngenzela ngoba khona umuntu ethi hey uyasheshisa dokotela asizwanga kahle inamba yami ithi 081 370 65 65 31 31 asiphinde 081 370 yes 65 31 sengiphinde ukugcina ke lapho gogo wena ungayi osalalela oto gogo bahluphe babuye bangalali gogo ulele ngani aye ngiphinde ke ithi 081 370 65 31 abaphila abantu
0: dokotela sabonga kakhulu
1: siyabonga kakhulu
0: alright ke lolu hlelo beni lwethulela ngezilokotho ezinhle abakwa Miracle Healing Products okuyinkampani ka Dr. Mia yemkhiqizo yemvelo yezempilo eyenza izimangaliso ezimpilweni zabantu abaningi nokwelapha nje nanezifo ezahlukahlukene ukwazi kabanzeke ngabo ungabathenda ngokubathumelela ke voice notes ku WhatsApp kulezi number ke ngizosisho zothuke namhlanje futhi dokotela 081 370 6531 ileka dokotela ebiza yesibili ongakwazi ukuthi nayo futhi ungayisebenzisa 067 686 5488 067 686 5488 nawe ke ungakwazi ukuthi ke usizakale

0: Ukhozi FM.
1: Ukhozi FM.
0: Lo hamba phambili.
2: Ayo. Ukhuluma nobono wamagwaza emsinga le mazabeko. Hashtag ezasetaxini. Mina ke ngidrive lo ni taxi. Ngoba kwathi ngelinye ilanga ekuseni ngilayishile. Ngene eJozi. Omunye umuntu ucela ukuhlala ukwehla kwamayimayi. Omunye umuntu ucela ukusala kuAnderson. Bayazi ke abaze eGoli Anderson. Hayi, bagcina sebexabana bodwa ke la eTexini. Bagcina sebexabana lomunye mama wathi hayi ukhuluma eqala uthi usala kwamayimayi. Omunye usala eAnderson. Hayi, bagcina sebexabana bodwa ke kanjalo. Hayi. Aze ngahleka ke mina ngaphuma ngakhona kwamayimayi. Ngoba noma ngene ngamayimayi uyasala lo munye osala lapha. Lo sala lapha kaNdase.
3: Khozi hashtag ezasemathexi. Bazuluzulayo asikubingelele, sibingelele abalaleli emakhaya. No, asikhulume nje iqiniso ukuthi lo wesibili waba nephutha nje kakhulu. Uyena nje owona umcimbi. Udriver wawulungisa umcimbi ngoba nginesiqiniseko sokuthi wayazi vele naye ukuthi mangabe ezosala kamaye maye kuseduze kakhulu nje kufana nokuthi kusendaweni eyodwa nase-Anderson wayekwazi nje lokho. Ngicabanga ukuthi nje wayesose ngedrama enganasidingo ngomthetho wayedinga nje le-attention yadriver yena lo wesibili kahle hle uye lo waba nephutha lokuqala kanalo iphutha futhi nodriver kanalo iphutha wavele wayilungisa udriver ngokwazi kwakhe ukuthi le nto baye kanje yenzeka kanje. Angibonge amazoluzulayo ukhuluma nomsizo wamabhidi mareo.
4: Uyabezwa kabalaleli bayiphawulela bona ezasemateksini wena wawungenzi njani udrive usechazile indaba ukuthi kwenzakalani amengabe ke sikhuluma ngokuthi emateksini yazi ziningi izinto ezenzakalayo hayi emateksini kuphela kodwa masikhuluma ngezokuthutha kodwa ke namhlanje sekuyi taxi talk uthi into kwakho ukuphawula
3: khozi hashtag ezasemateksini
5: jabuloko samazulu ozalayo kwakumele kusho oqalayo ukuthi uyehla yena estobhini esiwubani hhayi lozo owesibili wedlala ngalo munye nje lo munye danko untaka lo edala mthongo embilo mazulozula ngawukutela ngakhiwe emlazi danko mazulozulayo
4: eyi kodwa ngontaka
5: qalayo ukusho phela wena ozoqala ukwehla uthi hayi ngiyehla mina lo wesibili naw uzosho ngendlela yakhe estobhini sakhe wedlala ngalo munye danku
4: akukhulunyelwana lana hashtag zasemateksini izona ke sibheke kuzona ngalesi sikhathi wena wawungenzi njani and ngicabanga ukuthi ke sikhona isifundo esisifundayo khona manje uyazi ukuthi ke ekugcineni akufanele kube khona ukuphakama komoya kodwa ukubekezelelana kwenza ukuthi isimo sibe right noma ngabe kuthiwa kwenzakalani ngabe icala likudrive icala likumgibeli icala likumashal lapha erenki ufika nemali ehlangene enkulu mhlampe lapha no-association nikhona izinto ozibona ukuthi hayi ngithina njengabasebenzi bala irenka sihambisane nazo kodwa egcineni sifuna isixazululo kunoma ngabe yini ngizogijima ke ngolunguza enkundleni zokuxhumana ukuthi ke abantu bathini mabengabe bethi ezasemateksini kumsakazo Khoza FM kulona ohlelo tabulukusa nomazulu ozulayo njengoba ke imbili imzuzu eselebeseliyabumbana na kanjani ihora lokuqala kuse rather ihora lesibili kuseni